0: Napatunayan ko na. Masiramon talaga pala ng sabi-sabi. Unap kan mga oristorya. Masiramon man pala talaga Manoy Ryan. Totoo pala. Ano ang pangalan kan Scramble mo tabi, Manay Linda? Abay siya na ta. Magtagabati yun. Promote ko na sana. Yun lang, makabawi lamang. Bad lamang baga makautrupa. Sa pangalan po ni Manay Linda dyan sa ibong, Manay Linda Lugod. Manoy Ryan dyan sa ibong na kwarto. Asin kabus pong nagdadalan ni Disa Rad Oragon FB Live. Salamaton po ka sa inyong daing sawang pag-antabay asin pagdala. Sa ginatos o rinibong mga para-antabay kang Radyo Oragon 90.7 sa anum na probinsyas kan Kabikulan. Salamatunong po ka sa inyong daing sawang mga pagtuto. Hindi po liwat si Papa Rod Rod Perez. Para na pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: mga alaala ng nakalipas.
1: Wala nang makilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
2: Tell me.
0: Dito lang sa Oragon Retro Morning.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Alita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Ibrahim!
1: Pwede, landaya talaga ako sa bulang kasubago. Ha? Ano man? Nagsishuffle po kaya mag-abrit? Ikang ibinaba kang sentensya doon. Nga name, malay ko sabi pa kada ako sa manuko. Kaya pati lugod ka na pwede sa pusta. Ay, dahil manggayin pa di ka sana. Ha? Huh? Ano yung sabi yun? Nagpusta ako pa di sa balyo.
2: Basta bigulado o ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
7: Reliving your memories.
8: I can see the pain living in your eyes.
7: And the songs that made you smile.
8: You know I can.
7: And the feelings you won't let go.
8: If I only just begun.
7: Uragon Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
6: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. You're listening to Lady L.

You go. KBWI 90.7. Oras na niya sa 15 minuto makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yes, hello and hi sa lahat ng mga certified listeners namin simula sign on till now. Thank you and welcome sa programang Oragon Retro Morning. Uy, para sa inyong mga pagburubati, sige na, push na, send na sa aming number na 0961355-6393. Diyan lamang kayo because more great songs are coming your way, of course. Dito lang yan sa nag-isang 90.7 Oragon.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naaalala mo ba ba?
3: Inaalam ko, nagkamali ako.
2: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
3: Pangako sa iyo.
2: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

awit hindi makalimutan. Dito lang sa Uragon Retro Morning.

5.7, Ora ka na niya sa I'm Not Supposed to Love You Anymore. Uy, grabe yung hugot ng kanta natin, ha? So, there we have it, a song by Brian White. Uy, magandang morning sa lahat ng ating mga listeners out there, lalong-lalo na kay Manay Linda Bolaños. Uy, always fresh, mas fresh pa sa jowa ninyo, guys. Uy, dyan sa Victory Village, hello po and hi sa mga naghahanap ng ice crumble, sa mga naghahanap ng pampalamig kahit na malamig na yung panahon. Go lang kayo dyan kay Madam Linda Bolaños. Uy, shoutout din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Rosales Eatery. Hello and hi dyan kay, ano guys, kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales, kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning, as well as batiin natin dyan sa Pacifica Agrivet, kina Claro, Rinor, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Hello, hello, and magandang morning. Uy, tuloy-tuloy ang ating ligaya. Here's a Dreaming of You by Selena. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orago.

0: Love, tumut ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hello? Anong yes. pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayuno na. So, tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga sa part.
6: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: The most memorable songs.
11: Ballerina girl.
10: Playing one after the other.
11: Let me tell you now.
10: Down memory lanes.
11: All that's on my mind.
10: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

0: Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitucini? Bananakyo?
1: Pinong 99.7, Oragon and Nails, there have it, Eraserheads Overdrive. Uy mga ka-Oragon, iminungkahi ng Department of Interior and Local Government or DALG ang posibilidad ng tuluyang pagbabawal sa mga online video game na naglalaman ng matinding karahasan. Agree ako dito mga ka-Oragon. Kaya nga ako yung sa mga anak ko guys, pinaalis ko yung Roblox kasi dun may mga karahasan na din medyo and may mga bad words. Kapag may mga kalaro sila mga ka-Oragon, merong mga bad words. Kaya bantayan yung mga anak nyo, lalong-lalo na sa naglalaro ng mga online games. Yung Roblox na yan, talagang delikado din yan sa mga bata. And ayon kay DILG Secretary John V. Cremulla, dapat pag-aralan ng Kongreso at mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ang panukalang total ban sa violent online games para sa proteksyon ng mga kabataang Pilipino. Oo guys, dapat lang kasi marami na silang nalalaman ng mga violent guys. Grabe, akalain nyo yun. May isang online game na kailangan mong pumatay. Parang ganun, alam nyo yun. Siguro yung mga anak nyo naglalaro din ng ganun, kaya bantayan nyo ha. Kasunod dito na ma-report na isa sa mga suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay umano'y nahilig sa online game na tinatawag na Gore Box. Oh my God, nakakatakot. So ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, ang mga Gore Box o ay isang larong nagbibigay daan sa mga manlalaro na gumamit ng armas at gumawa ng iba't ibang senaryo na may kinalaman sa karahasan. So dapat ipagbawal na yan guys. Pagbawal na dahil talaga namang nakakatakot. Kung ano-ano na lang yung mga nakukuha ng mga batang karahasan. So anyways, yan lamang kayo. Sana ipagbuti ng ating gobyerno ang mga hakbang para maiwasan at ma-prevent na talaga yung mga ganyang karahasan sa eskwelahan. So here's a parokya ni Edgar, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Urag!

0: Para mo bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makanos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita maragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page.

99.7 Oragon and Nianza, there have it, a song by Trademark, I'll Be the One. Yes, hello, hello sa lahat ng ating mga certified listeners na talaga namang hindi nagsasawang tumutok sa atin, lalong-lalo na dyan sa Barangay Dita, Legazpi City. Hello dyan sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Juan, and Thea, and Boras family, as well as bati natin dyan si Ivy Salcedo, Año Nuevo, and si Presto Irvin Salcedo, a.k.a. Jose. Hello sa mga taga Dita, Legazpi City, hello po and hi sa inyong lahat. Siyempre sa mga Baskarenos, magandang morning, lalong-lalo na sa ating mga barangay Tanod. At talaga namang napakaagang gumising para gabayan yung mga Junakis o yung mga bata para sa pagtawid sa kalsada. Ang saludo po kami sa inyong lahat. At syempre sa ating mga barangay officials, of course, sa ating mga BHWs, hello, hello po and magandang umaga. Siyempre sa mga sa Baskaran Elementary School, sa lahat ng mga teachers dyan, hello po sa inyong lahat. Shout out kay Ma'am Salve Luzada and of course kay Ma'am Alda Molinilla. And of course sa lahat-lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Menes family, Matamorosa family, Loterte family, Lorente family, ano pa ba guys, Lopez, Samonte, Mangampo, and of course sa lahat-lahat ng families dyan. Sa Comiso family, hello sa aming former daycare centers and teachers, si Mama Ophel and si Mama Celeste. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Oragon Retro Morning. So here's a letter go. Stay tuned in only here on FBI 99.7 Oragon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

99.7 Oragon and Yas. It's exactly 10:35 on the clock. At kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Pag-ibig ko sa iyo ay di magbabago. Oy, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Oy, magsarap na. Ito na naman mga ka-Oragon. Oo, sabi nga ng mga nanay natin, tanghali na! Oo, alas 7 pa lang tanghali na. Grabe naman. OA naman yung mga nanay natin dati, ha? Ngayon yung mga bata, ano na, hapon na, pero hindi pa gumigising. Diyos ko, Lord. And eto nga, guys. Bukas, merong power interruption. Dahil magkakaroon ng continuation, restoration of distribution lines from single phase to three phase line from Barangay Bangkirohan to Barangay Kawayan, Manito. Diyan sa Washington Feeder 3 affected areas, Barangays Bangkirohan, Portion, Imalnod, Bagakay, Kagbakong, San Francisco, Benavista. And sa Municipality of Manito, all coverage area. 8 a.m. till 5 p.m. yan mga ka-Oragon. So yeah, so huwag na mag-alisin, huwag na huwag maglilipat dahil makakasama nyo pa rin ako till 11 on the clock. So here's AGC. Stay tuned in only here on BIGII 90.7 Oragon.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yung baga. Kaya nga, di baga, ili nga anak ang batugan asin babaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Hi, madam.
5: Hello po, madam.
4: Ako po si Gemeline Botanario.
5: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pa.
4: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
5: Tanday pa ako nakain, firme akong nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
4: Day ka nabiganaan magkaon.
5: Maski ang pagkaturo ko, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
6: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Mga alaala ng nakalipas.
8: Wala nang makilala ka, aming mahal.
7: Kay sarap balik-balikan.
9: Bakit ngayon ka lang?
7: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
9: Love me like you tell me.
7: Dito lang sa Uragon Retro Morning.

0: 9.7, oras na ninyo sa 5 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagka-morning. Uy, magandang tanghali na sa lahat ng mga nananangalian sa mga oras na to, lalong-lalo na dyan sa Ilawo, Daraga. Hello dyan sa Irish Carinderia. Magandang morning or tanghali sa ating mga manong drivers na Rawis B and Daraga Legazpi route. Uy, busog na busog si Kuya. Dapat lang kasi nagpapagod kayong maghapong biyahe. Dapat ibusog-lusog kayo. Dapat huwag nagpapagutom. Grabe na yung hirap mo, tapos magpapagutom ka pa. Ang mangyayari niyan sa'yo is magkakasakit. So, health is wealth. Kaya kumain sa tamang oras. And of course, ay nakapagsalita yung kumain ng tamang oras. Sa tamang oras. Charot lang. Kidding aside, kumain ng tama sa oras ha. Para naman na maging malusog at syempre iwas sa sakit. And yes, magandang tanghali pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Maroroy Daraga. Hello kay Manaylidja Astillero. Yes, syempre sa Makinane family, Astillero family, Amarante family, and sa Bahamonde family. Magandang tanghali. Ay, magandang tanghali din dyan sa Anislag Banyadero relocation site sa Rodriguez family na laging nakatutok. Shout out. Stay present kapag natawag kayo ha. And eto rin, batiin ko rin si Momshi Arlene Conde ng Anislag. Laging nakatutok din daw yun sa atin araw-araw. Thank you so much. Mas fresh ka pa sa jowa nila. And of course, happy yippie birthday once again sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Biyernes.
1: Happy birthday!
0: Happy yippie birthday! I hope you're all happy today dahil happy birthday nga eh. Sabi nila, birthday lang, walang happy. Dapat maging happy ka dahil humihinga ka pa sa araw na to. Gumising ka pa, diba? Nag-celebrate ka pa ng birthday mo. Kahit na magsindi ka na lang ng kandila ngayong araw na to kung wala ka pang handa, diba? At eto may mga nag-message dito. Thank you po, Lady L, sa pagbati. Always listening from sign on to sign off. Rodriguez family from Banyadero location, Anislag, Daraga, Albay. Sabi na sa inyo, lagi nakatutok to, guys. Hapon, ka-Oragon. Pwede pa play Jaiho. Ano meron sa Jaiho? Hapon na ba? Charot. And syempre, guys, abangan nyo ng programa ni Manoy Jess Magallanes. Ayan ang programang New Normal. Manoy, grabe naman. Ano lang, wrong spelling, wrong. So yes, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Cherry on Top. Stay tuned in only here on Big Double 9.7 Oragon.

0: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,
2: mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
3: Oo,
2: tamang narinig ninyo. Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Okay.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: Ano ras po mga tukaw sa Radyo Oragon, eksakto na pong 8 minutos na makalisa na las 11 ng pagkarto.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
3: Unida, ang programang kompletos rekados, putukaron, mga isyong napapanahon, ididitalye, mga preskong bareta, kakaulayon, mga tawo sa likod kan istorya, asin mataong opinyon, susug sa tamang impormasyon. Inian, bagong normal, the new normal. Kuya na, ang sa indong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.

0: world was on.
1: Jokes, jokes.
0: Sometimes it wasn't.
1: Siyempre mga tukang sa programa nito sa Donny Vice, gawin niyo dito ko kasabay na potapay ng gabos sa miyembro kang sanggoy ng panalawig na kangalbahay. Kinatawan Carol C. Gaso, kinatawan Melissa Badesa. Asin mga tukang dumang sa 3rd day si Kamprobinsya, kinatawan Brian.

Siya po, sa mga espesyal niya itong amigo nagantabay ng ngayon ng pagkakamaray na morning tabi sa inyo, Lugo Boss. O sa mga tagabalokan na pura po nagantabay ng pagkakamaray ito, amaray na ito tabi sa inyo, Lugo Boss. Aram ko makusog mga tukang signal kan Radio Oragon, kasi makadakot kami mga nakasabay duman. Pasensya tabi ka mo ha.

0: inside out. Siyempre man, mga tukang sa kabos pa niya, tukang mingong nagkanta pa niya sa kabos sa klaseng driver sa kanta pa pag-aga. Good morning. Uy, good morning, tabi ki Dr. Del, Del Rosario. Ang sa kuyang doktor ka sa liver, mga tukang, kasi punog mo siya, nagkaidingan kami, tapos sugmo siya, mga tukang, niya nagpa... Big pasalamatan ko gira because mga tugang kayto po tabi 2019 alos mga tugang alos na kalimang ospital na ako kayto mga tugang kag nagkapot sa kuya kayto si Dr. Del Rosario siya na mga tugang siya nakauli sa kaya do good morning tabi siya mo salamaton ning marhay kaya kasapun kan magkailigan kami duman sa 1-1 kan rapo-rapo very happy siya very proud sabi niya salamat po ning marhay tama nga niya sir nagilingan palang kita sa simbahan ano amigong dad ako sa good morning I had only one friend left. Sa palabasin na mamutan ko mga kabarangay, good morning, asin good morning, mantabi, kikagawad balin imperial. Sir Pio, good morning, asin man kaining mulara, kung binumapasin na naman mga tukang sa Congress para mag-attendio sa impeachment complaint kontra ki Vice President Sara Duterte. Nagniwang di ako kagawad balin, hindi mo nagad kagawad balin, nagtimbang ako sa po, nagbaba talaga ako. Sa oras mga tukang na 17 minuto sa makalisa na lason sinin pagkoto, nagdagan tanin informasyon. Nasa lang niya si Manoy Andy. Manoy Andy, maray na aga, pasok.
1: Urago Live.
2: Yes, Manoy, yes. Good morning. So, good noon. Good noon sa mga parantabay. Apuira sa mga bayulinting minoridad na problema mo niyang kan sa syudad. Dagdag tayo ng problema yung nagkapir ang persona sa aming barites na may diferensya sa pag-iisip na naging perwisyo sa komunidad.
0: O dyan nga ni Salbay Cathedral sa pandok ni San Gregorio Mardo big para kusukyat.
2: So dyan.
0: Oo.
2: Ito pag na sa spikat to dyan sa simbahan kan Albay may diferensya ang pag-iisip.
0: Oo baga.
2: Sa Domingo da ako man kung ano man dahil kung maraman kung sa DOH niyo sa in this WD.
0: Ang inot ka dyan, Manoy Andi. Ang inot ka, Manoy Andi, magibog yung magkakani kong pagi ang pamilya. Ang pamilya, kung tabong may diferensya sa pag-isip, ma-refer sila duman sa mga concerned agency na matawan yan kay magkakani kong atensyon. Hindi na ang local government unit.
2: Sabi ba doon, yes. Pero araw galing nangyari digi kasugma sa pampublikong sementeryo kan Santo Domingo Albay na na-discovery kan supulturirong si Augusto Ariulo na nagkapir ang pansyon unitso ang luho na nasa luwas na ang mga tulang kan gadaan na tao na binuktak sa sako.
0: Bako may ano yan? Bako ang kampusan to may mga bantay man yan? May nag-roving man dyan? Di lamang na gano?
2: May supulturero gani hindi. Kan mag-ikot sa kasugma kaya iba so supervisor kan kampusan to si Bugs na Divina na discover nila na nalingin nga ining sarong lalaking may diferensya sa pag-iisip na may gamit na pangtuki
0: okay.
2: Pangtiktik baga nga siminto sa siminto na kunsay pati sa mga lapida nagkararaw tabi ba ni Jess
0: ano ang kinuro ah?
2: Tulang.
0: Oh, sige na rahon.
2: Dahil maaraman, kung sa'yong bigan, basta winalat sa na dyan sa tangod ka daro. Ligis sa may kampusan to.
0: Bakay papagyan?
2: So, may sumatagas na bagay baga, matarong.
0: Oo.
2: Na pang tik-tik sa siminto.
0: Mm-hmm.
2: Yung pigagamit. So, dahil inibistado kung tagasayin, kung sisayan na pangaral.
0: Ano siya, babae, lalaki? Pira ng mga moralist, pira ng edad?
2: Roger, lalaki ni, buro mga 40 to 45 ang edad ka ni, magigaganadang na 50.
0: Aki pa.
2: Roger, kaya, kurulugunan ko tayo di kasugba, surun ko po. Pero napugulan ka, baka ngayon may magreklamo naman, may maka-video, kami na naman ngayon ang kasuhan.
0: Litsugas na kaluko na salbahingan. Pag-arog ngayon, pag nakuha mo ng video, aso ginibong karumal-dumal, dahil hindi nakuha ng video. Kay to, kang nagbaluso ng mamanwan, makuha sila ki video, ipopost sila sa social media. Kaya pag minsan, ako dahil ka nagpapatulang mga salbahingan, kasi makaurag-urag naman ni Andy.
2: Ah,
0: o arog ka yan, nanggibo ki damage, rinaut niya duman sa mga pantyon, piraan gasos kang kapamilya kay to yan, tatawan kayo magkakalagong importansya, kaya talagang ang problema sa Pilipinas, grabe na.
2: Jero dahil kagani, nadadagdagan pa kani.
3: Oo.
2: Mga may dipirisa sa pag-iisip.
3: Oh, kaso hapon, nailag mo ito, so naglog naman sa jeep na nanipa, nangingikil, o ano? Oh, ito, dakulo nang nagkukontra. Pero kung din hindi naraman ang istorya kayo, tumapaburo naman, nadagita sa netizen na nag-post.
2: Oh, nadagita na naman, bawal nga yan. Bawal nga yan i-post. Ano yan, minor. Pwede ka ngayang makasuhan.
3: Correct.
2: Oh, sumbaga si... Gingoy Estrada, Pinus Wall, nakasunog pang video, pinahiling sa Supandaw.
3: O niya, tatali niya ito pigbawalan ka.
2: So, pwedeng magkaso si Estrada sa mga nagpuskat.
3: Correct, magkaso sa pamilya. O tali niya ito natatawan kayo magkakanigong atensyon. Dali niya natatawan kayo magkakanigong aksyon.
2: Roger, kaya nangapudan nun yan ang LGU Santo Domingo. Sa pinaabot naman ini sa karaman ka na kapulisan na konsisay man ang kapamilya ka ng lalaking may diferensya ang pag-iisip.
3: Ngunyan, sa ina yung lalaking suspect? Sa ina mo yan yung suspect mo yan?
2: Sula, so, maglaging nakaulakaw.
3: Makamakon mo yan?
2: Roger, kwa ako nyo di Santo Domingo, sa body ni Makadiskwido, siya ang Makadiskwido.
3: Narong naman, yan sa Roger na buwa, si Pigapod siya na John Ligaya, Wang Yo, or something like that. Arong ka manoy, Andy.
2: Si Wang Yo, may partner ni Gaspe.
3: Yan. So, Amerikano, nag-withdraw duman sa PNB. Kang nahiling, inagaw sa kwarta. Oh, saka sabi ko kung may diferensya ini, dahil niya makikipagbukulan, dahil niya mga agaw kikwarta.
2: Roger, may mga grupo man baga ko tayo, nasabi Manu, guys, na gustong mag-pumpunta yan.
3: Oo.
2: Sinda maata, mapabulungon. Pero, ang DSWD, nabuka yan.
3: Ang karamon pati nila, pag dinara sa ospital, dapat may kasabay na bantay.
2: Dahil man baga nag-iibang taga ng SWD na magbantay tayo ng mga araw kaya na klaseng tao. So, makahirap man baga, maski gari araw kan sila ang pag-isip. Makahirap man.
3: Alam mo muna, Andy, kung nabuha mo niya, maski ang pigasabing buha, may role mo niya sa kinaban, may role na pigtawan mal na Diyos, ini araw kaya na kaya ka mabubuha.
2: Roger,
3: on that. Kasi makaura, kaya ako sabi ko, nagtataya ako sa loto, kung makatama ako sa loto, inod kong gigibuhon, mapag-iba ako ng foundation para sa dumang sa mga persons with disabilities. Makukaraw.
2: Pag-iba kang foundation, magastos ka naman, magawa kang permit sa DSWD.
3: Pagi ka naman, kikadakol-dakol na proseso. Kaya pag minsan, di mo magkakabaraso rin yung nagkagaradan ng kapamilya, na ngayon, ima-file ka ng kaso sa korte, alawi ko ng proseso, di ganyan nun malugod, tabla.
2: Roger on that.
3: Ayun baga.
2: Paparalos-balos na sana.
3: Arog kaan pa lang, nakulo ng naging dami. Tapos ay panagigiwan kayo magkakanigong aksyon?
2: Ito. Anong ayon sa kan gobyerno ang dapat na magnukan eh?
3: Ang ano
2: ko,
3: ang aram ko muna yan, may rule dyan ang LGU. Inot siguro familia, pang duma LGU, pang tulod ni SWD, ang Department of Health. Tanarumduman ko, nagkagawa kita kayo kay Prescon. Inapot ko ba yun sa New Health? Kinakul-dakul ka mong programa. Now, ining mga tabong may diferensya sa pag-iisip. Sabi ba ka, igwasin na kaya available na pundo. Ang mahiro ka ng LGU. Ang problema sa LGU, tala man magagamit pag-abot ka ng eleksyon, tala man pikasikaso.
2: Ganoon lahat. Tala yung makabutok.
3: Ayun ba ka? Makukaraw-karaw. Practical na nangyayari. Kaya siguro yung mga mahabas na mga senador, congressmen, nagparako, akam mo kinakul-dakul na malita. Ano daw kunya dahil yan gamitin? Pang pag-ibok yung mga edipisyo, ito, itong partition, na pwedeng pakinabangan ka na arong kayan.
2: Nagpag-ibok nga niya sila ka itong, ito, so, minor legal bagang nagkasala na sumahay pag-asa.
3: Yan, bahay pag-asa.
2: Oh, mag-ibo nga sila para digi sa mga may diferensya ang pag-isip.
3: Oo, siguro. Ang pagkakaram ko muna, inigwa mo dyan ki social worker na pwedeng mag-handle ka yan.
2: Ay, mga social worker baga.
3: Oo. Ako, sorry sa mga kapamilya. O yan baga kung siguro nagpapaligas pa ka. So, nailig mo yan sa dit na babaeng manakikilimos na may kaibibang lalaki? Pag nailing mo yan, ang salaminting solusyon kan, pag nag-iwan yan kan lalaking kaiba niya, magpatsiling da, magpatsiling. Tapos yes. Alam mo, isipon man, pigaagad ka sa kuya mo niya, itawan ko sa tipang, tawan ko sa ning pakopsit. Ang pigaagad niya sa kuya pakopsit kolon. Tawon ko siya kibado. Pag pikakaurun ko yan, naulian yan. May kaiba-iba yan yung lalaki. Ha? May kaiba-iba yan yung lalaki. May kaiba-iba siyang lalaki. Guaman kibuaan ka itong sursugon, nagkatagpuan dyan sa Legazpi. Duman na sarong bakanting luti. Nakabinog naman ki Aki.
2: Roger, may nangyari man ka dyan sa may simbahan ni San Rafael Baga.
3: Ngunyan, igwapa.
2: So, kapandukan artista.
3: Ngunyan, igwapa. Ngunyan, igwapa man yung bago ngunyan. Ang ginibo kang DSWD, gani ka na nga kay Sumabayo, pigpa, ano nga po dyan, pigpalay gate, nag-iba naman gina rin sumaglalaki ngunyan tapos Sumabayo, pareha siyan buha.
2: Pigpalay gate, so,
3: babae. Oo, takon magbadus pa daa, Iraq man.
2: So, okay.
3: Pigwa kang DSWD.
2: Pag may makakaman ka to.
3: Iyon na nga ni ano. Ang problema ka ito.
2: So ama may diferensya. So ina may diferensya.
3: Oo. Ta, may saro akong kafamilya na nagkakatulog naman sa opisina, sa babakan opisina nila. Pag bukas na niya kang, igaw pa akong mga barkada, pag bukas mo ano yung anikan gate, sumabayo, may bugtak na ano, may bugtak na mga gapas sa lungo, dinakigig sa takas mga puti on. Yaon dyan naglalakaw-lakaw yan dyan.
2: Grabe.
3: Grabe, oo. Oh, marengan niyan ta. Marengan niyan ta ano lang, marengan niyan ta supancun lang.
2: Eh, yung bukas na ko na yan ang aktibaran, urawang atab ba?
3: Oo.
2: May paki nangyaring pangkukulog oh, sa kapwa.
3: Tapos
2: mahilig makulogan ki...
3: Makulog ta, makulog yan kitabo. Kaya makulog ta, makulog yan mani ang nikita. Ako lamang karaw-karaw. Ilinga, mailing mo. Ipapailing sa TV, sa documentary, araw ba't magmisan kay Jessica so pigpapailing, ini nga ikinulungkan ka pamilya. Dahil niya napigaaram sa bottom line, kung ano ang pinakarason, porkit may nagsumbong, porkit may nagreklamo, ang pigtataon niya kaimportansya sa so kinulong. Now, ano ang rason ta ikinulungkan ka pamilya?
2: Yan.
3: Bako?
2: Sa pagbayulintina, simple, kakaginaan niya, namin dahil na makasasunod yung tao.
3: Ay, baga?
2: Ang problema nga niya, bako hindi na sa video naman,
3: oo.
2: Reklamo sa pamilya.
3: Mm-hmm.
2: Tapos kakasuhan kang DSWD. Naso DSWD na dapat yung mag-action hindi sa mga harap ka din siya persona.
3: Hindi.
2: Wala man.
3: Diyan mo na masabutan mo niyan. Pigisabi ka mong ang pigpo-focus lang siguro niyan kang DSWD sa magtaon ng mga oro ayuda, payout digdi, payout duman, tabako magabat na trabaho. Now, so mga social worker dyan, yan ay expertise nindo. Dapat yan ang tawan kayo magkakanigong solusyon. Ay, nipo mag kadakul-dakul na mga jiwang DSWD, ika ngayon, ma-payout ka digdi, ma-payout ka duman. Guyod ka kang politiko, guyod ka ni mayor, guyod ka ni congressman.
2: Yung trabaho na lugod ninda, ang magsabay-sabay sa politiko, na magtaon nin ayuda.
3: Yes. O yan ang mga araw ka na siktong so
2: nagkaroon. Sa tuloy na trabaho lugod nila sa bawang DSW, nawawara.
3: So nagkarulupigan, so minor na ginadan, so uning support, so mga kasong araw ka yan. Dahil nyo natatawan kayo magkakanyag ng atensyon kang DSW ulit ako may kalamidad, kasabay si congressman, kasabay si secretary, mataw duman kay ayuda, mataw kay mga food pack. Ngayon nag-uuran din, nakakabiyahin sa mga parasira, mataw kay food pack. Now, so mga basic services na dapat ko tayo, so talagang role kang DSWD, yan ang dapat tawan kay magkakanya yung attention. Nawawara siya naman sa focus. Nawawara sa attention.
2: Ang problema nga ni, sa PNP.
3: Oo.
2: Gabos ba kang trabaho? Sinakot na kang PNP.
3: Itataon mo sa PNP. Itataon mo sa PNP. Itataon mo sa DOS. O may itataon mo sa PNP. Bako mo niyan mga doktor. Kaya siguro mo niyan mga municipal health unit. Nakulod ang role ka yan. Digni sa Legazpi, na-apot ko niyan for several times. Sabi nga niyang inot ka ni sa pamilya, DSWD, LGU, hindi sa municipal health office because matausin niya kung anong bulungan kay puhan kang pasyente. Sabi kang DOH baga, igwasin na kibulong na pwedeng pagtaudawan sa mga persons with mental health. Kasi pag na mo yung natatawan kayo magkakanigong pagbulong, diyan minabalik ang pagkabuha.
2: Roger.
3: Bako?
2: Na pupulong. Itong pagkataulin ng bulong para di kasi may diferensya ng persona na may diferensya ng pag-iisip.
3: Kaya ako manu yan, ipigisabi ko baga sa programa ko, di ba ako magatama ng buah, bako sa nadangag. Kasi ang dangag, yan na nabubulong. pwede man iagating tabang. Oo, ang mga kapamilya ko ta na kayan, mag-ibo man kayo magkakanigong pagi na ipangagad mo ini. May DSW din ani kita, may Department of Health. Darum duman ko man ani, sabi kang Department of Health, may libre sindang bulong na pigkatao. Duman siya may mga preparation pag-iisip kasi igwasin da kayo ang pulo. Ano yan? Dahil sindi nagkatrabaho? Dahil sindi makakakuan yung dilensya?
2: So, sarong pa baga, may mga BHWD sa mga barangay.
3: Oo.
2: BHWD.
3: Ma-identify ang mga BHWD kang taong may diferensya sa pag-iisip. Sindang
2: nakakaram, kung ang mga personang may diferensya sa pag-iisip, nasakop, kansin ng barangay.
3: Tapos, pigod pa, ipa-organisa na ngunyan kang DSWD ang mga PWD sa barangay. Now, dahil natatawan kayo magkakanigong atensyon, dahil natatawan kayo magkakanigong aksyon, irak man kang nabibiktima.
2: Rudier, tama ka. Haruka din na nangyari baga duman sa Tacloban. Ito pala, tawan paki second chance.
3: Ay, suli.
2: Paano man so nagkagaradaan, matawan pa itong second chance na
3: ito pala man o Ande, sabi ka mga nakaoron niya to, kaso mga nakaoron ko si Congressman Pilo, sabi nga ni, plinano ning maray. Now, ikaman sana, pamilya ka, ara mo nang may armas ka, may badil ka, ika daw, matugot ka daw na pabarag-baragon mo yan. Diyan, hindi mo lamang taawan kayo magkakadi kong atin. Sino dahil mo itago sa tama? Bako?
2: Kandaluan mo.
3: Oo. Pero ini may mga
2: difference. Tapos sa maimailing.
3: Oo. Diba? Pero ini may mga difference sa pag-isip, makamurumundo. Kasi, ang sarong aldaw duman sa Quick Mart, daraga. Pag-una ako tamalinig na babae, Manoy Ande, pag-una ako dahil diferensya, sabi ko, nagpaparataram. Ito pala sarong public school teacher, so lalaki nagwaki kabit, siguro dahil maisip kang babae, nagka-diferensya. No, yan ang dapat tawan kayo magkakanigong atensyon.
2: Ito pa na.
3: Oo.
2: Pero hindi ako kung makaalo pag-isip-isipon kung natata dahil ni nagigibuhan ni na ilus na takulo na nagbabarag-barag dyan.
3: Oo.
2: Pero na may diferensya ang pag-isip.
3: Oh, naramdaman mo kayo manoy Ande, dyan sa daraga may ginadan man kayo dati, dyan sa may ano, sa may bulangan kayo sa daraga. Imagine na sa buapig karigos, pakakarigusa kan wali nupigan, ginadan pa, so ikinabuhay, ginugtakan kibaybay.
2: Iyo baga, so may maruroy kayo dito nangyari.
3: Yan, eksakto.
2: So may maruroy ka na daragal ba sa may bulangan?
3: Oo,
2: aling ganto ka. So may difference ang babae, linupigan?
3: Oo, ginadan.
2: Aling ginadan ka?
3: Oo, makamakon maarugan. Makaman dyan sa linupigan ang may diferensya eh. Kasi siguro pag-abot sa kasong rape, automatic siguro gadano na yan. Di ka naman pwedeng magparatsaga sa yan. Bako?
2: Ibiga, dapat ibalik na itong ano.
3: Death penalty.
2: Death penalty.
3: Oh, imagine na, tultul ka paglala. Tama, nailig mo na so, ning buha, lupigan mo pa. Kasi siguro ikan may diferensya dyan. Bako itong tawong ito? O ilang nga, kan-pandemic, nakafocus kita naman sa mga nagtatrabaho sa opisina. Naka-PPE gear, may face mask, may support. Samantalang sa mga buwang na malubagaw dyan sa tinampi, ay nagagadan. Di naman tinagintindi. Naramduman mo sa dating director kay Tukang Diyo sa dagit sa kuya. Sabi ko, sir, matubod ako sa COVID na yan. Kung ining mga buwang nagbabaralaw bagaw, tapos ining mga badyo, iswab test nindo pag nag-positive talagang may COVID.
2: Nagbalagaw bago kaltukan pandemya. So mga may difference yan pag-iisip.
3: Ayun baga, kita ka ito.
2: Lagay na nagka-injection lang. Pero, sa mga buhay na gudyo dyan.
3: Ito pinagka. Ito pinagkadilin siya nila. Pinagkadilin siya nila. Kaya siguro ko niyan, tawang inot na bakunan ko niyan kang mga panggadan. Sigarin tapos si Ontiveros. Taka ito grabe ng uras pa.
2: Baka? Roger, Dad.
3: Oo.
2: So, yun ang problema ka ni. Tada ibistado, dahil maraman kung sisiyang kapamilya ka ni. Kaya nangangapudan niya ng mga otoridad. Kung si Isa, ang kapamilya ka ni lalaking ini, na yaon din sa Santo Domingo, na kuwaon din din ni nga ning dahil maliskwido o kaya
3: makaliskwido.
2: Siyang makaliskwido.
3: Now, ang problema kayo ni Mario, hindi takang inot maga pigbabaraba ang pipasakay tapos pipamaraba. Now, siguro yan kung yaw niyan sa yaw niyan sa ano, yaw niyan dyan sa Santo Domingo, baka neighboring barangay sa Malag o neighboring towns ang kapamilya ka yan.
2: Posible na araw ka yan, sabi managays.
3: Makaurag pag-arap ka ng madalangog mo baga, no? Nasamantalang may mga demonyong nagkarapot kipirak. Si Erwin Tulfo para nagkarapot kang tabay kang sarong babay din na gusto nagtokit tip na 250 to 300,000. Ini! Na grabing pangangay po, grabing tabang kang susunod. Dahil sana, bako?
2: Wara sana.
3: Ay, inda.
2: Okay. Wait, kumusta ka na palang tabi man, Jess, ni Sergeant Clowface?
3: Hay na yun, John.
2: Hindi, hay na. Ano ba, no?
3: Sir, good morning, sir. Magpa-share ka naman dito sa Radyo Ragon.
2: Ayun nga, eh. Pero hindi na nagyan bagay.
3: Para ka naglipat dyan sa Santo Domingo, hindi ka na lamang nakakapit dito sa mo.
2: Ano pa? Ano,
3: makintap na sa angog?
2: Katipayo, makintap.
3: Galing na pala si Mr. Klein.
2: Roger. Roger, man, Roger, yan dugang na informasyon na halin. Dito sa kuyang location na hindi madrigaleo. Basta Bicolano o...
0: Urago.
3: Salamat manoy ani sa mga dagdag-dagang informasyon diyan mga tukang sa lawas. Oy, good morning tabi kay Dennis Cabrera nagkantabo niya ngayon pagkaki si Tata Pedro at si Nana Gloria Mallorca. Kan Maragay San Vicente Grande Cantaraga si Igman si Amigong Edward. Si Amigong Erol. Sir, good morning sir. Madagat naman kita sir. Basta pagabot naman sa may bugtong tapos karakaran. Grabe pang ukol. Mading Doris, good morning. Asimulan sa kuyang pinagamagayon ni Nana. Good morning Kilia. Asiman mga tukang Kivinsa. Lopez, good morning. Kagawa, Jampol Miraflores, kay Maragay Mararoya. O Maruri, man sa kuya, market site. And good morning, mantabi sa sakuyang palabas na namumuta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magellano kasarabay na po sa kuyang bilog na pagribo sa council. Naragantabay na po ngayon pagkagagood morning kinang Tisi Balasok, kinang Erling, kasi man sa mga may gusming barangay tanod. Naragantabay ngayon na pagkauto, maray na morning. Kamaso na Kapitan Calmararoy, good morning tabi kagawad Warren Miraflor, asin good morning man tabi kiman ni Susan Buesa, asin man kikagawad ki amigang Mera Sisa. Iyong mga Mary, ano ami amiga, makahalit pa ano mga tugang kasi kadakul-dako lang na balaw bagaw. Nyata at talagang hindi natatawan kay magkakanig kong atensyon. Kahit po pigapot ko na kan, kahit po may press con kami sa DSWD o DOH, inapot ko na yan. Now, sa araw kayo ng sitwasyon, ano ang dapat nagibon? Ano ang role kan lambang ahinsya kan gobyerno? Kasi mga tugang, kung di man kaya kan pamilya, because may mga nakauro naman ako kayan, but ang iba mga tugang pigkakarawan, yan na pigkataram ko sa indo, bako yan mga tugang karaw-karaw, kung nailing nino dyan si Sean, anapol ko kan Sean, pero may pangaran siyang tunay, but alapunin ko lang siya alias Sean. Now, may kaiba yan mga tugang nalalaki, sukulot ang buhok. Now, ito mga tugang nalalaki, nakabados ito. May nabadosan ito mga tugang kapwa niya, buaduman sa taga-sorsogon. Diyan mga tugang kayto sa may bakanting building, diyan sa may city health office kan Legazpi. Natawa niyan kayo magkakanig kong atensyon. Kaya makaurag na yung nagkapirang politiko. Igwa ka mong pigkamal na pirak. Nakakuha ka mong kimali-maletang pirak. Tadayin niyan yung pigagamit. Mataram ka mo, matubod ka mo. Yan mga tugang si Erwin Tolfo. Palusot man sana yan. Ipapailing niya sa pelikula ng pigkadinahan. May rason ang pamilya kung yata mga tugang pigkadinahan yan. Di man sinda mga tugang kaya na pagmantinir. Kaya sabi ko sa DOH, kamo nagpaparabakal ka mo kibulong, hindi man masyadong pangangaypo. Dapat magbakal ka mo kibulong, so pangangaypo ng God. Kansarong pasyente, ilingan nino kayo ito, nagparatapok mga tugang kibulong, nag-inexpired. Kasi ang pigiinot nindo mga tugang komisyon, ang pigiinot nindo mga tugang dilensya. Dapat mag-ibo ka mo kimagkakanigong pagi kung paano nini matatawan kimagkakanigong solusyon. Yan o. So nag-ibanan dyan ang babae mga tugang, ang babae aki pa, ang lalaki, ang babae maliwang lang. Imagine jokes. So, ano ba ka dyan? So, bako man mga tugang sa pagkaraw, ano? May saro dyan kahit na saro man nila kay iba-iba niya. Ang makamakong gari, may ilang siyang subi-subi. Nag-adukan sa duwa. Sorry po sa mga nagkakakan. Nagkataragdo mga tugang suliwoy. Sabi ko, arog na kamukayan. Din yung natatawan kay magkakanigong atensyon. Maski mga tugang ang opisina nagkakaralaog na. Di lamang nindo yan natatawan kay magkakanigong atensyon. Ha? Good morning, tabi kagawad Margie Magallanes, Manyago kan Barangay Maroroy. Makamurumundo mga tugang bikosarog kan tapos may mga katugangan kita na nagkakamal-kamal kipirak o yan sa ng mga sinalurin. Maaragi kamo mga congressmen. Maparasiling kamo duman sa Congress. Kamong mga senador, maparasiling kamo duman sa Senate. Diyan yun yung nagkakairinig ang nagkakaragyan yun sa Mayroas Boulevard.
4: Always thought you were the best.
3: Yan mga tugang ni Uragan ko sa Kabos. Kasi ako, kami kayto may ano, bako mga tugang sa may pag-amog. Kami po kayto may lulahon kami. Actually, bako, pero maski mga tugang pigisabing nagkaigwa ito ng diferensya. Actually, sa sampulo hanggang may kulang siya. Now, ang rirautan may kayto ng kulog ng buot. Pag maarok ito mga tugang, mauli sa arong. Pag-ari niya sa arong, naiuragan kibubumba, naiuragan mga tugang kibitbit. So, inarok na tubig, di man papakinabangan. Mailing mo mga tugang kikagan, kiati, kung ano-ano pa. Iyo? Diyan mga kabarangay, may bisado yan sa mga mato asa ko, pika po ditong si Uling. Ha? Grabe yan, pigigiribo kayo itong mga tugang. Pag minsan ihiyan sa bitis. Kaya sabi ko, yan lang ang pasalamat may duman sa at mga ama ni Papa tapos sa tugang o sa inaama ni Papa. Inasikaso itong mga tugang kimaray. Ang iba ba kayang jokes na babadosan ano? Ngayon babadosan pag nailing na malinig. Kaya sabi ko, ito titaraman kami ni Mama. Kaya tulakan mga aki pa kami. Pag dahi ito, maski dahi ito nagkakaon, maski dahi ano ang gigibok ito, bibayan, maaling sana kami. Kaya iurangan ako sa mga tawang arukan, mga tugang nagkakaraw ka sa buha. Ani ba po dyan nauulian? Kay pa lang dyan, mga tugang, igwa po sila ki maintenance. Tawan sila, mga tugang, ki magkakanigong suporta kan gobyerno. Kaya, kamo dyan sa DOH, nagibungan inindo kayo na magtao kamo ning pangmantingir para mga tugang sa may mga ilang na television o ining arog kayo ni tuberculosis. Now, ining mga arog kayo ning tawo, tala nyo na tatawan ki magkakanigong solusyon. Kamong mga local government unit, kamong mga mayors, kamong gobernador, di lamang kamo nag-isip ki maray na programa na kung may naarog kayo na dapat inong gibon. Kasi kung nakailing kamo ki mga tawong arog kayan, makakaapektar yan sa inong liderato. Kaya pag minsan na iling ko sa mga nagpaparakaro kay to kan lulahon ko. Kung dai sana mga tugang kilay, palibasa kay to aki ka pa, iyo. Pag aki ka pa kay to mga tugang dai ka pa sa makaka counterpart. So takot ka pa. Pero aron kay ni mga tugang na sitwasyon makamurumur ako nila mga ka nasusupok mga tugang magtaro na may tugang kanso ina ni Papa. Na talagang pigigi mo mga tugang kikarawan. Pag pigsugo ito mauli sa mula aron kay ni aron kayan. Iyo. Basta akong narunduman ko kayo kay Mama. Kang aki pa kami, mas kaya ito may pigigibo. Pag dahito, pagsisema na sa mo yung magturugang hanggang kangudan mi. Ang kangudan mi kayo ito na aling pa niya. Tapos kikararawan sa nakan mga taong din kamugtake.

0: Kaso ano tabi kagawad bari, nagampangan kami na Sir Oliver, deman deman si Gobal na sa Manila. Ako gigulugulan mga tugang sa mga taong arog. Di ko nang kadalili ngayon. Ako di ako nasusupog. Kaya ito po may lula kami na arog kayan. Maarok, palibasa mga tugang suina ni Papa, di man nakakalakaw pilay man, mauli duman sa arong pigigibong karawan. Now, nabuhayan mga tugang sa kinaaban, igoyan kirol. Ha? Kaining ining so, yan mailing doon sa albay, si yan si Minda, ang apod, anapod ka mga tugang si Minda, pag nagiiwan na yan tapos ang lalaki niya, kahit palibasa ba may ano, may difference sa pag-isip, pag rinanin ko na yan, jokes, nawawara ang problema kayo, so yawon ba ganyan sa may katedral, so sandit na babae, oh, ayun, tapos ang lalaki kulot ang buhok, yan, itong lalaki na kabados ito, may difference man sa pag-isip, dyan sa aling sorsogon, sino ang mga tugang sa mga kapamilya? Kaya siguro ang nagkapira ngayon siya kan gobyerno, kamong mga maabas ang pirak mga tugang kan gobyerno, kamong mga maabas na pira, nagkamal-kamal kamo kan mali-malit ang kwarta. Gamita daw nindo yan para pangtabang digdi sa mga tawong ini. Maski puro paano mga tugang, mauli man lamang yan. Maski puro paano, makakatabang yan sa pamilya. Iling aning mga PWDs, mugmaon ako pag may mga PWDs na nailing ako mga tugang na nagigibo kay magkakanigong pagi para magkagawin ng hanap buhay. Ha? Kami po sa media, nai-encounter mi an arog ka na problema. Iyo, good morning kay Manay Belen. Nai-encounter mi mga tugang na arog ka na problema. Kaya pag misan, pag nararumduman ko talaga ito sa lulahon mi, na arog ka ng pigigibo, ngunyan kaso nagkakararaw ka ito, at ang ngari-ngari ko talaga, hindi, kung bako usan na, kaya baga pag misan, minasimbag ako, pag misan, pag may mga tawa akong kasi pigisimbag kong balagbag arog ka yan, nararumduman ko kayo ang gibo mi duman sa lula mi, sa tugang kan lula mi. Na purkit may ano kayto mga tugang media anong magpag-isip kayto maluya pan pag-ili niya pigagibong karawan ang makamurumuno kayto di ako nang ganalilingan kami kayto nakakakaraw sa iya kasi kapamilya kami ako kayto para karawan pag abo ito magkarigo sa mga tugang tataraman ko ito mag-aro kanya ako duman sa bubon ta kayto lay paman mga tugang kibubon mag-aro kanya ako duman sa bubon ang gibo kayto jok sibinadalagan ako minainot na ako duman sa bubon mantang nagkakapkap sa kandaradara niyang team galon. Bububuan ko ng kitubig, napipilitan magkarigos. Iyo. Pero arog kayo, o arog kayo itong mga tugang, nagka-pigparaano mga tugang, so ano, so mga pancho now. Ining susaro panigding alangkaw, kang inot may binadulan na estudyante kan cats. Ha? Binadulan mga tugang, so aking babae, sigang ibi kayo ito, tadayan natatawan kayo magkakandigong ito siya kan gobyerno. Dahil ka mo dyan makakadelensya, dahil ka mo dyan magkakapira, kaya dahil pigatawan kayo magkakandigong atensyon. Ha? O yan ha? O yan ang pigtaram kasubago mga tugang. Siya po may difference sa pag-isip. Ini po pigataman kan pamilya. Aram ko po ini mga personang ini. Pigataman kan pamilya. Kaso lang mga tugang, di na kinayat na nagugurang na, nakabilo siya mga tugang kibalaw bagaw. Nakakuha mga tugang kilala. Kahit ang kaiba-iba kan mga tugang, sulalaking nagliliwoy. Nailin ko yung nag-adukan dyan sa may Capitol. Sabi ko, Diyos ko na sana. Ang makatakot niya ako kayo ni kung magbadus ini. Maringan ita, siguro itong lalaki, bako man mga tugang may diferensya man, nakakuha siya mga tugang kisarong lalaki. Ngunyan buminados. Ang problema kay Tudyok, mas kipig pa ataman nila ito, magiging mareng kamugtakan kanaki. But ang sad to say, sabi baga, pag igwa ka ng lahing arog ka yan, pirmi ng yaon yan bako, makairak man mga tugang madugang, pagka siguro ngunyan pa sa naman, tawan talaki magkakanigong atensyon. Ang namalaw bagaw, livable city kita, arog kay ni, o kamo dyan sa DSWD, mataram kamo, ayuda duman sa mga ano, ayuda duman sa mga estudyante, linig-lig di, tupad. Siguro ang gibon kay ni, pag-abot ning arog ka na may mga programa, mga tugang ang gobyerno, ang mga kapamilya kanyang may difference sa pag-isip, ipin man ni prioridad, ano man ang pakilabot na dyan, kung tapos na yan yung nagkinabang na sa kapamilya kay ni, ano importante mga tugang matawan ni, kay magkakanig ng trabaho. Yo? Kaya garin nalilihis ngunyan ang trabaho kan DSWD. Nasasala ka mo kan sa inyong liko ngunyan. Nakapokus ka mo duman sa payout. Yes, yan ang nagtataraw ng tabang. Parte na yan kang trabaho nindo. Pero ining may mga nagbabaralaw bagaw, yan ang dapat tinungtawan kayo magkakanigong atensyon. Yeah! Oy, good morning pala tabi sa huyang maigo sabi sa Dekan Worker. Good morning tabi kay Ma'am Reyna. Mahado si good morning man po kay Kagawa G. Nagpapabuting good morning si Kagawa G. Amora. Duman mga tugang sa mga taga-barangay Dilapas Candaraga. Maski nga ni mga tugang ining mga aki dyan, siguro kung nagpaparasirin ka mo sa SM, sa nagkapirang mall, sa nagkapirang food chain, maski po ang mga badyaw, nung kananido ako kan mapataon ng tabang, ani bang gurang pigiling ko mga tugang kamugtakan kasi ako pag minsan ako talaga bako ko sendo sa pagabog pipatulan ko mga tugang arog kayan. One time may nagagad sa kuya, di, sabi niya ngaya sir pagano na ngaya ko ning pamasahe tama pa siling niya ako duman sa tabako tasusundol ko nga suaki ko di ako man mga tugang ano gali ko talaga iapot ko yan i sabi nga ni mga tugang ano ko yan sa so parang gigulat ko to prove na talagang nangangaipo. Sabi ko, maagad ka niya ako kitabang, ilingan niya ako ang muro mo. Gabos niya ako may singsing, ang rilo mo niya ako, ang ikaw mo niya ako. Ang luho mga tugang kantalinga, ang sarong linya kantalinga, siguro mga tugang mga tulo ang singsing, tulo ang hikaw niya. Di iyo pinabayaan ko lang. Ngunya, nailing ko iba na ang timpla. Ah, sabi ko talagang agko difference. Iyo? Now, igwap akong saro pang dati pigtatawan ko mo niyang pilmi kay Limos. Pilmi ko yung pigtatawan kitabang. Kang gigulo-guluhan ako, gusto abo na niya mga tugang, ang pigagad niya pagkaon. Pag tinawan mo kipagkaon, abo na niya kaon ng pagkaon, gusto na niya kwarta. Ang pigagad mo niya ako mga tugang kwarta, ang pigagad mo niya ako pagkaon. Niyata sabi ko ta maghihirit ka kikwarta. Igwa pa dyan. Pilmi ko mo niyan mga tugang pigtatawan kasi ako na iirak ako. Amak-amakon mo yun, nailing ko, nagkakawat duman sa laog, kaya sabi ko, ikamasa na talagang uuragan ka, mawawara mga tugangan ano mo, mawawara mga tugangan pag-iisip mong tultor, pag-aro ka ng mga tawong na-encounter mo, na grabe ang pag-una mo, na nangangaypo, ano ba po dyan pigagamit? Kaya siguro, ang gabos na local government unit, mag-ibo ka mo kimagkakadigong pag-i, bako lang mga tugang payout, ilinga. Ngunyan, grabe na naman po ang nakapila dyan mga tugang sa city government of Legazpi, para mga tugang mag-aragad kitabang. Iyo, nag-aragad mga tugang kitabang. Nyata, nakakasiguro daw ka mo na ano ba dyan nag-aragad ng tabang? Pigagamit sa papadumanan. Dahil, mas maray pa na mag-agad ka ng tabang, magtaw ka ng tabang, duman mga tugang sa nangangaypo. Kansarong aldaw, tagalibon da siya. Tagalibon siya mga tugang. Ang problema niya kagawad balin, sabi niya, hali pa nga kami sir sa libon. Nagdalagan nga kami sa BRTTH. Hali nga duman sa libon, mantang pigbabaya sa aki ko, natitian kidugo sa aki niya nagadan. Di yung pigbababayaan ko lang. Good morning kay Kevin Soto. Sinayra ka ko ito nag-iibi. Maski nga sir, makauli lamang ako duman sa libon para nga makakuako kan mga dokumentos. Sabi ko po di, maduman nga ako araw-garaw kayo ni, tamagan nga ako kitabang. Sabi ko, paano ka po makagad kitabang na di ka malamang kidokumentos? Di sabi niya, kung pwede na makatipon, makagad siya ng pamasaya, mauli duman sa libon. Di ang ginibo ko mga tugang, nang recruit pa ako. Sabi ko, tabangin na niya ako nindu ini, tanangangay po kitabang diyo. Sabi niya, mauli na siya sa libon. Kinumpyot ko pa. Ang pamasay niya ako from Legazpi to ano, from Legazpi niya ako to Pulanggipira. Araw nga kayo ang pamasay. Di sabi ko, ang kipamasay mo. Alin niya ako nindu sa sentro kan libon, pira ang pamasay nindu. Nakatipon kami mga tugang diyo. Nagtubod kami tagadan. Ito pala modus operandi na kan gurang. Naro kayo mga tugangan gibuhon. Iyo? Kaya pag minsan, adalan mo ning marian mga tawong nagrarani sa imo. Bako lamang mga tugang sa karaw-karaw. Good morning tabi kay Sir Joseph Lau. And good morning man tabi kay Ricky Libres Lomirio.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Ako tataw magtabang sa arugan, pero mga tugang pagabot sa puntong ng luluko na. Awili nga. Kansarong aldaw, marayong si Chura. Nagdigisa mo ya. May problema na siya arug-arug kanya arug kayan. Panginot yung problema, pig-refer ko na doon sa dapat na mga i-refer. And then after that, mga tugang sabi niya, may sarok pa siyang problema. Ikasunag pala ako kayo tulig dito sa kuya. So napig pala ako makatong sunag agad ng tabang tungkol sa inyo na receiving beneficio. Nagdigdi sa kuya mga tugang dito, tinabangan ko na arok kayo ng problema niya, arok kayo ng pangangaipo niya. Later, nagluwas sa kang problema. So agumla niya mga tugang ina-dialysis. Kung ano-ano na so gimmick, sabi ko, aluyo na pala. Kasi po ako, bako man so piluso pa kita, ako po pig-upot ko muna yan, pig-screen ko muna. Kung talagang dapat kang karapat, dapat kang tamangan. Tama ko man gustong sabihin mga tugang, pag nagdigdi sa samuya, ano yan? Ano yan mga tugang, kapretsyo na lang. Iyo? Kaya one time, sila ko kayo naglumot. Tanay ka ngayon, na-hospital ako kayo mga tugang one time, sabi niya. Tanay ka ngayon, nag-agad ng tabang sa arugan ni Arugan. Sabi ko po, personal ko ining pangangaipo. Pag personal niya akong pangangaipo, nasusupog ako. Iyo, makasupog mga tugang. Iyo, oy, good morning, tabi. Sa pinakamatibay na staff ni Kagawad Ayat. Si good morning kay Amelin Mihiliano. Kag nakaging Martes, di ako sa sesyon kan sanggo ng bayan. Igwa ko tala duman mga tugang ki-privilege speech si Kagawad Makasinag with regards mga tugang sa construction ko tala kan terminal dyan mga tugang sa Banwan Kandaraga. Ang detalis kan mga tugang pakalis po ni nagkapirang hanap buhay.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
2: Nagkaroon ng isang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
2: Isang beses lang siya.
1: Ooh.
2: So sabi ko, i-try natin yung ano, fit and beauty ni Ma'am Min.
1: Lumiit ba talaga siya?
2: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
2: Opo, monthly na siya.
1: Oo, oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
3: Ang Nins Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
5: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

Panday ko nalilingawan, so nag-agalig di sa muya ning tabang. Good morning, Aki Kapmalo, asimang kimano ikoy, Mirandilia. Ang day ko nang gadig di sa muya nalilingawan, so nag-agal sa kuya ning tabang na taga Victory Village. So, ikaw mo magkaito ang teknisyan, tapos magapig, nag-claim sa kwarta, si Tupi ng pinakwa ko, aram mo nag-agal siya ning tabang, taga dan so tugang niya, duman sa Marikina. Duman, iniling ko siya kung gurano kasinsiro, nagdaradara siya sa kuya aking mga ID, so on and so forth, to prove na may gadan siya. Maringan, ito may amiga ako, amiga. Good morning, tabi sa kuyang pinakamabuot asin matibay na amiga. Pigpadala niya itong mga tugang. Sabi ko, kung mapasirin kanya ako sa Manila, pira ang kaipuhan mo. Ngayon, sir, maski puro paano nga, may dikit man niya akong balon. So, amiga ko mga tugang si Mary Sisa, tinabangan ito mga tugang, nakapasirin siya duman sa ano, nakapasirin siya duman mga tugang sa Marikina. Nakauli siya, nailing niya duman sa tugang niya, gadana. Ayun? Kamarichel Badol, good morning. Hoy, good morning man tabi sa mabalik na kapitan, kan barangay. Alcala, good morning tabi kay Kapister Landisa. Kapister, bistado mo bagay ni Kapister, ano? Diyan bagay ni Kapister naguli sa Indo si... So kasabay-sabay ba Kapister ni Marlon? Oh. Ito mga tugang so nagdigdisa mo yan na taga dyan sa Victory. Nakadumana na siya kung sa na siya mga tugang pigpapasapasahan. Digdi po sa Radyo Oragon, kang magdigdi ito mga tugang. Saro-saro ang taram ko sa programa ko. Pag uli niya mga tugang... Kang supagali niya, nagpakuapa siya ng picture dyan sa luwas na to prove na ikuha niya. Kang yaon na siya duman mga tugang sa Marikina, nagpakuapa siya mga tugang kipicture na nailing na gan, yaon duman sa tugang niya. Sabi ko, ini, pwede kang magtabang sa mga araw kayo. Yawa, sabi ko, magbalik ka pa digdi sa muya, pwede kang tabangan. Kayto po digdi sa muya, igwaman digdi kayto sa muya ang nagagading tabang. Instrumento ko pa man kayo ni si Joko. Narumduman mo ito, Joko, sa taga Bukid noon, na painanti bagang binayaan kang driver niya. Naso pinadumanta kay Councilor Alan Ranyula tapos pinakaturong tarili kinagkapirang aldaw. O, ito baga, natabangan mi mga tugang kaya makaugma. Pag nakakatabang ka ning araw ka yan. So, pag ulit niya duman mga tugang sa bukid doon, nag-upload pati na ako sa number ko. Talaga niya akong araw-araw kanyaraw ka yan. Sabi ko, salamat. No, araw ka, talagang mainganyar ka magtabang. Pero mga tugang so nagkakurukunwari lang na maagad ding tabang, lalukohon ka, lalansyon ka. Ayun da. Kasi po ako sa araw kan mga tugang, madaliyon po ako makadisponir. Kan pangangayipo kan mga tao na ngayipo kitabang. Ako lang sa araw lang pang taram ko sa programa ko, bako mga tugang mag-ambog. Bako kay tudyok sa ano pa ito, so barkada ta pa kay itong pinadaran mag itong Gcash man. Bako pig Gcash pa ito, pigpasa pa sa Gcash man, no? Oh. Araw kami kan mga tugang digli sa Radyo Ragon, kaya po ang sulaminting pignataram sa muya kan sa muya ang station manager. Mapanuri kami, hindi kami mga tugang mapanira. Kami po nagtatabang kami, bako na nagtatabag kami. Kasi makatabang ka mga tugang sa kapwa mo, magayuna na po yan na pagmati. Maski na ka man nag-iisip na balusan ka. May mga tawong araw kayo na pag tinabangan mo, mabalik sa imo. An makaurag sa mga tawong mapurmahon. Kaya tama mga tugang si Senador Dante Marcoleta. An manghabas ngunyan mga tugang naka-coat, naka-amerikano, naka-barong. Tama! Kami digdi sa Radyo Ragon, di bali kami mag-arambagan pang makalkiisira. Gusto ko man nga niya kung taan na sa masod, makipagjaming masay na magkaraon. Kaso lang nagkakaon, nagkamun, nagpuprograma pa ako. Iba't ano? O, good morning na tabi sa mga, good morning na tabi ki Mike Vina. Sabi po ni Jess Madrigalejos. Iyo po, makamurumundo mga tugang pag-arog. Ako sa pagtabang yaon ako. O yan nga ni iso nakikiprense mo sa Facebook, ma-friend request, tapos pigpa para chat mo na later on. Ngayon sir, pagano na nga akong pang-load? Di pa bakal mo niya ako ang cellphone mo, tayo bakal mo kiload? Iuragan ako sa mga arog ka yan, may problema nga ako pang bayan sa aliko, ipag-gikas mo, dumigdi ka, tatabangan ta ka. Magad ka ng tabang, i-gikas mo pa, dumigdi ka. Kung talagang nangangayipo ka, dumigdi ka. One time may nagpa-chat sa kuya, pambakal na mga tugang kibulong, i-gikas mo na lang yan. Tatabangan ta ka, dumigdi ka sa ko, bako akong pagsuguan mo. Para mainin ko ang pagkatawa mo kung talagang nangangayipo kitabang. Ang pagtabang, makatabang ka mga tugang, sobrang kaugmahan ko ka yan. Makatabang ako, grabe ang pagmati ko ang mga tugang na at least nakadugtong ako ng puso, ng buhay. Ngunyan, may ano ako mga tugang, kaya sabi ko, matapos mo lang term ko as barangay official, at least mga tugang, may legacy ako sa buhay ko. Kasi may kabarangay kami kayto na, alos mga tugang, day na nag-asikaso. Sabi niya, oy, good morning, tabi sa pinakamatibay na kapitan kang barangay Ilawad. Good morning, Kapran de Velasco. Ngayon, tabangan mo nga ako, tabangan mo. Tinabangan ko mga tugang, inupirahan siya. Mayuma. So, till now, ngunyan na iling kumatabaon siya. Nugmaon ako, naramduman ko kay tupiganap sa kapamilya kayo nikan mga nag-opera na doktor. Ang taramon niyo mga tugang, mauli, nag-50-50 na

0: buhay kayo niya. Sabi niya, mauli niya ako, tayaw niya si kagawa niya. So till now, I'm very happy na nag-ilingan kami. Kaya, ang pagtabang po din, suding problema, basta mga tugang sunangang ay po talaga kitabang, pwede mong tabangan. Pero kung nalansyon ka sana, inda, ang solamente ang rekomendasyon kan sa'yo mo, kung mangluluko ka man sana, ipako ka sa cruise. Saro ni sarang mga tugang pagulay niya ito ining reklamo kay nagkapirmano nung sa terminal. Tabi ba nat banata yung si Mayor Beck? Oy! Si Mayor Peret yung mga tugang nagkaigwa siya kay effort kay ito na makaigwa ng terminal ang Banwan Kandaraga. Alagad mga tugang, yaw na supuno kan magbalik siya kan paano man may palago sa proyekto na bakuna siya kay ito Mayor Kandaraga. Yung po? Oy, so mga pigabisuan ko, mga senior ko, mga kaano ko, igwa naman so amiga ko itataw sa indaw, ayo? Baka na mga tugang katapusan kan June. Kailang alam na saan ang June. Magugwa naman ka mano. Magpinilihan naman ka mano. Salamat pa. Good morning, Kikap Randy Velasco. Ang oras mga tugang, eksakto na pong 4 minutos na makalisa na sa 12 ng pagkato. Oras na po para magparam kita sa programa. Ngunyan pong aldaw ni na Biyernes 26, Kanbulo na Hunyo 2026, Dispera sa Barangay Kulyat at sin Barangay Dinoran, Kandaraga. Salamat po sa ngarang kansanggo ng panalawigan kanal man yung Vice Governor Yuleko Salado Technical si Manoy Joko Diaz o Manoy Ophel Malinorto. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Daibali sa Yumahan Day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano!
0: Happy weekend sa Indo Gabo, sinapi lunchtime.
2: Ang programang ini, hatod sa Indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay. Uragon 90.7.
3: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog an mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
4: Basta Bicolano, Uragon!
5: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
7: Kasangga at kalusugan.
8: Coming up next.
9: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
10: Dahil heto na
9: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
10: Tama ang narinig ninyo.
9: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
10: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
9: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
10: todo ang saya,
9: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
10: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Kasangga at Kalusugan.
11: Sumasahim papawi ang programang
12: Kasangga at Kalusugan.
13: Kasangga at Kalusugan.
11: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
12: Kasangga at Kalusugan.
13: Kasangga at Kalusugan.
11: Kasama si Kasanggang Engie Mar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
12: Kasangga at Kalusugan.
11: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo natin naman ng JMAR Marketing or JMAR Herbs Incorporated.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag sa ating mga kasanggang nakikinig. Dito naman sa lugar ng kabisayaan, maayong buntag, mga parents kong minamahal. Kumusta na po ang ating mga nanay, malusog na umaga? Siyempre sa ating mga tatay na laging nakasubaybay, kumusta po tayong lahat? Kumusta ang ating kalusugan? Nawa po kayo'y maging malusog ang pangatawan. Lagi po tayong mag-exercise. Lagi tayong kumain ng mga masusustansyang gulay. Uminom ng maraming tubig. At isa pa mga parents kong minamahal, iwasan ang mga malalang bisyo. Yan ang nakakasira sa atin mga parents kong minamahal. Ha? Kaya sa atin lahat, mga tito, mga tita, kumusta na rin tayo? Sa ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning! Welcome sa ating programa. Nawa po kayo'y palaging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Tulad naman ng ating produktong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ha? Ito ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa Katawan. At ang Markafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas. Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. At ito ang ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. At syempre, narito rin ang ating Mark Stevia Organic Sweetener. Ito po yung alternative sweetener na mababa sa calorie content. Ito na po ang ginagamit ng ating mga parents na pangtamis sa mga inumin at pagkain na walang lasa. Gustong maging matamis sa pamagitan ng Mark Stevia na sinasabing low calorie sapagkat nanggagaling ang ating tamis sa isang halamang stevia. Mark C Vitamin C plus Zinc, ang purong vitamin C. Siyempre naman with zinc po yan mga kasangga. Yan po yung ginagamit ng panahong COVID-19 na marami pong natulungan sa kalusugan mga parents kong minamahal. Mark C Vitamin C plus Zinc, yan po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Meron tayong Mark Up Capsule Food Supplement para naman sa mga kalalakihan na gustong maging malusog ang kanilang prostate, ha? At maging malusog ang kanilang ovary sapagkat nariyan po ang tinatawag nating halamang napakahusay at napakabisa. Ito po namang ating tinatawag na So Palmetto at maraming iba pa. Kompleto po ang ingredients ng ating markup capsule. May mga pampainit pa po yan mga kasangga. Tapos mayroon tayong gandang natural herbal soap. Mga parents kong minamahal, ang gandang natural. Ha? Kapag sinabing gandang natural, yan ang napakahusay na sabon ng JMAR Herbs Incorporated. Yan po ay siguradong mahusay para sa ating panglabas at pangloob ng ating pangatawan. Yan po ang napakahusay na gandang natural herbal soap. Available yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating lugar.

0: lugar. Pwede rin siya Shopee sa Lazada, sa TikTok namin natin, Jmar Marketing Online Shop Store. Mga parents kong minamahal, yan po yung mga produktong inukonsumo ng ating mga parents. Lahat po yan ay kasali naman sa Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4, mga parents kong minamahal. Maganda yung ating farapol, ha? So itutuloy po natin ang ating farapol. Kahit pa nagsisiklaba na ang pagmahal ng ating krudo, ha? Ang pagmahal ng diesel at ang pagmahal ng gasolina, wala tayong magagawa. Itutuloy po natin yan, mga kasangga, para sa inyo yan, ha? Ano bang nangyayari sa ating mundo, ha? Ano bang nangyayari na sa atin, bakit nagkakaganyan? So yun po, mga parents kong minamahal, sobrang napakamahal na po ngayon ng ating diesel, ng ating kerosene at ng ating gasolina, mga parents kong minamahal. Yan ay sana'y matapos na itong labanan, ha, diyan sa bahagi po ng Middle East, ha, mga parents kong minamahal, sa gitnang silangan, mga kasangga. Medyo nagkakaroon po sila ng hindi magandang paglalaban, ha, kaya dapat mag-ingat po ang ating mga kababayang Pilipino sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa, mga parents ko, ha. So ipagdasal po natin na matapos na po yan, mga parents kong minamahal. Alagang lahat po ay apektado po sa mga pangyayari dyan po sa nagaganap na gera, ha, mga parents kong minamahal. Dapat tayo po ay magsipagdasal nang matapos na po yan, mga kasangga, no? So sa ating lahat na mga parents, salamat sa inyo sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating produkto sa numerong 09-33-214-5288. Marami pong salamat. And good morning sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Lucena City, ang lugar po ng Batangas, Rizal. Itong mga kasangga natin sa bahagi ng Laguna, kumusta po tayong lahat, mga taga Rizal? Kumusta na ang mga taga Calabarzon area? Malusog na umaga po, welcome sa ating programa. At kinukumusta rin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Marinduque, Kalakhang Romblon, at dito po naman sa bahagi ng Mindoro at itong lugar ng Palawan. Good morning, malusog na umaga, welcome sa ating programa. Di natin pwedeng makalimutan ang mga taga Infanta, Pulillo area na lagi nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat sa inyo at nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? Sa mga taga Bicol region, good morning. Malusog na umaga sa ating lahat. Marhay na aga, mga kasangga nating Bicolano at Bicolana. Thank you. Dagang salamat po. Lalo digit sa mga kasangga nating na ikinig naman dito naman sa bahagi ng Masbate Province. Ah, kumusta po ang mga taga Masbate Province? Kumusta na rin ang ating mga kababayan na ikinig sa bahagi naman ito ng Samar Province at itong lugar ng Leyte Province, ha? Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Kayo po ay patuloy na kumukonsumo ng ating mga produktong mabibisa na binanggit po natin kanina. So marami pong salamat, dagang salamat. At yan po ay para sa inyo, hati naman ng Jmar Herbs Incorporated. Ano po? So yun po, mga kasangga, ano? Sa lahat po na nakikinig sa mga oras na ito, good morning, maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal. At siyempre naman, maupay nga aga ha inyong atanan. So ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si kasanggang Jmar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran na.
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mga kasangga,
1: Handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Balik po tayo mga kasangga. Kumusta na ang ating mga tagapakinig sa mga oras na ito? Ang atin pong tinatanong na produkto. Ito pong Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Ito po mga kasangga ay kasali sa Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Ang gagawin lang po natin mga kasangga, ating kunin ang top box. Yung pong takip ng kahon. Yan po ang pwede nating isali sa Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Mananalo naman kayo ng naglalakihang papremyo. Yan po ay pera. Yan po ay kwarta. Mga parents kong minamahal, ha? Dapat lamang lagi tayong mag-ipon ng mga pinagbalatan. Pakinggan lagi natin ang paliwanag doon po sa ating plugging, ha? Sa sinasabing kung ano ang dapat gawin sa pagsali ng ating paraffle. Lagi kayong makinig, ilista, i-record. Nang sa ganun po mga kasangga, hindi tayo masayang ang entry. Sayang naman, kaysa ibasura natin yan, mapapakinabangan natin sapagkat kayo naman ay suki ng JMAR Herbs Incorporated. Ito pong Mark Juice para sa kabatiran ng ating mga nakikinig. Ito po ay talagang mahusay at masarap. Ito po ay may sangkap na red fruit. Yan po naman yung tinatawag nating buamera. Sikat naman yung buamera, di po ba mga parents kong minamahal? Kagandahan naman po, itong ating Mark Juice ay sinamahan ng iba't ibang klaseng fruit extract para po kayo ay hindi na magpaikot-ikot pa. Hahanap pa kayo halimbawa ng juice na guyabano, pwede namang pagsamahin na lang sa ating Mark Juice. Kaya lahat po ng ating sangkap na hinahanap, nasa Mark Juice na po yan. Para kayo po naman siyempre makatipid. Hindi yung hahanapin natin yung sangkap ng isang juice na isa lamang, dapat lahatan na po para makatipid po tayo. Sapagat yung ating Mark Juice, may sangkap pong chia seeds.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. JMAR Camonias. JMAR Camonias. Camonias. Camonias.
0: Yung chia seeds, yan po bagay yung maliliit na ano, na buto. Yan po'y nagmula sa halamang Salvia hispanica na pwede pong makatulong para po naman sa pagbabawas ng timbang dahil naman sa taglay na protina at fiber, at may kakayanan din itong sumipsip ng tubig para mabilis makaramdam ng pagkabusog ang kumukonsumo ng chia seeds na sangkap naman ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Yan po isa sa sangkap mga kasangga, ang chia seeds. Sinamahan naman ng isang sangkap pa rin na kung tawagin buamera, na mayaman sa tocopherol na nakatutulong para balansihin or pababain ang level ng asukal sa dugo, at beta-carotene na nakapagpapalakas ng immune system. Yan po yung sikat na buamera na sa ating masarap na Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ito yung pinakamagaling din na sangkap ng ating Mark Juice, mga kasangga kong nakikinig. Ito pong guyabano na mayaman sa carbohydrates, ha? Mayaman sa vitamin B1, vitamin B2, at vitamin C na mahalaga upang mapatibay ang immune system, at dietary fibers na mahalaga naman para sa malusog na digestive system. Yan po yung guyabano. Yan po ay sikat na klaseng prutas sapagkat maaaring makatulong sa pagpapagaling ng masakit na kasukasuan, pamamaga at asma at pagpababa ng lagnat at presyon sa pamagitan ng guyabano. Maganda yung guyabano kahit naman saan, mga kasangga. So nariyan po ang mga sangka pa rin. Ito pong Garcinia Gambogia. Yan po ay fruit extract. Ang mangosteen. Ang sikat na mangosteen na mayaman sa sangton, vitamin C, fiber, folate, na nagdudulot ng mataas na antioxidant properties. Mangosteen. Fruit extract, mga parents kong minamahal. Kasama ang isa pang sangkap, siyempre naman ang guarana extract, isang halamang nagmula sa Brazil at kilala bilang Paulinia cupana, maaaring makatulong sa pagsasaayos ng mood at pagpapatibay ng ating memoria. Yan po yung ating guarana extract powder. Yan po ang ating fruit extract na makatutulong na makaiwan sa sakit sa puso sa pamagitan ng antioxidant properties at pagbababa ng tsansa ng pamumuo ng kolesterol sa ugat. Guarana extract, sangkap ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Sinamahan ng L-carnitine, L-glutathione, marine collagen powder. Yan po ay produkto ng GMR Herbs Incorporated. Available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At yan po ay available din sa Shopee, Lazada, TikTok. Mga parents kong minamahal at isa pa mga kasangga, talaga naman ha. Yan po ay kasali sa ating papromo. Ang todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4, mga parents kong minamahal.
3: Come on guys, let's do this!
4: Woo!
3: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed. Yes, you heard it right. With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
5: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
6: Mark Juice 9-in-1
7: Mark Juice 9-in-1

0: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1 Plus 1.
2: JMAR, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cup Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. JMAR, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Narito ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
4: Ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinamnam, healthy sa katawan.
3: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
4: Ang kapeng bigas na may herbal extract.
3: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
4: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
3: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
4: Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
3: At Mark C Vitamin C Plus Zinc.
4: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
3: Mark Up Capsule Food Supplement.
4: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
3: Mark Stevia Food Supplement.
4: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
3: Gandang Natural Herbal Soap para sa malinis na kutis. Oh Well Scent Oil Liniment.
4: Ang Pangha Plus na mabisa sa pananakit ng katawan.
3: Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
5: Mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkaing matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka, stress ka, tapos ihigop ka ng kape.
6: Ay, nakaka-relax ang feeling.
5: Kaso, bawal nga ang matamis eh.
6: Kailan kaya?
5: Aba ngayon, pwede na.
6: Talagang pwedeng-pwede na.
5: Sa Mark Stevia.
6: Mark Stevia Food Supplement. Isang alternative sweetener
5: mula sa halamang stevia.
6: Pwede sa kape,
5: juice, o anumang kakainin na may lasang tamis
6: na di matatawaran.
5: Kaya pag may diabetes
6: at high blood,
5: at maging sa may heart problem,
6: o dili kaya
5: pwedeng pan-diet.
6: Mag-Mark Stevia Food Supplement ka na.
5: Hawak mo na bang baso mo?
6: Lagyan na
5: ng Mark Stevia Food Supplement.
6: Mark Stevia Food Supplement.
5: Bibili na sa mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores, dito sa inyong lugar.
0: Kasangga at Kalusugan.
2: JMAR, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. JMAR, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
7: para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: Nagdaraos naman ang anibersaryo ng Kasal. Happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
3: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: Basta Bicolano o Ragun.
5: Babes, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
9: Dati
8: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
9: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
8: Mahigit 1 week na po.
9: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
8: Medyo lumiit na po.
9: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
8: Malaki ng konti sa diolin.
10: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo!
12: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
13: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pag-asa.

0: Love, tumot ka naman mina gayon kaming mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man nagugurang.
2: Basta bigulado o ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalaki ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
7: Bibiana, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
8: Eh po, ito yung maestra po kung ate ko.
7: Mapabaak na punta.
8: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
7: mga bukol.
8: Oo, bukol.
7: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
8: Opo.
7: Ano sabi sa Imo?
8: Ang ano niya, ma'am.
7: Wala ng bukol? Oo, oh, grabe po, salamat sa Imo.
9: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, eh tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radyo Uragun, the most memorable.

KDMI 90.7, Oragon and Nails, there you have it, a song by Survivor. Oy, oh, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta ang lahat? Okay pa ba kayo? Today is araw ng Friday. Talagang Biyernes na naman mga ka-Oragon. Kamusta, kamusta ang araw ng Biyernes ninyo? I hope you're doing well today. And of course, para sa mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961355-6390. Kaya dyan lamang kayo guys. So, huwag na huwag aalisin, huwag na huwag mag-ibig. Send nyo na sa aming number na 0961355-6390 ang inyong mga greetings guys. Huwag na kayong mahihiya pa. And of course, huwag na huwag maglilipat dahil makakasama niyo ako till 3 p.m. So here's David Pomeranz. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: pali, nadaya talaga ako sa bulang kasubago. Ha? Ano man, nagsishuffle pa kaya magkapit? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. Nga name, malay ko sabi pa kada ako sa manuko. Kaya pati lugod ka na pierde sa pusta. Ay, dahil manggayad pali, ka sana. Ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

Kinukulay 9.7, Oragon and Niels, 33 minutes after 1, and definitely kasama nyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya, If Tomorrow Never Comes. Uy, magandang afternoon kay Manay Linda Bolarios, dyan sa Victor Village. Uy, naghahanap kayo guys ng pampalamig sa mainit-init na hapon. Punta lang kayo dyan kay Ma'am Linda Bolarios. Meron siyang ice crumble na napakasarap. Talagang sig-sig, ano ba tawag dyan? Sik-sik, lig-lig sa mga, ano guys, ingredients. Kaya talaga namang masarap pa. So anyway, sa magandang afternoon din dyan sa lahat ng ating mga certified listeners sa Estanza and dyan sa Taysan. Magandang afternoon po sa inyong lahat. And syempre dyan sa Rosales, itiribati natin si Ma'am Doris and si Sir Nelson Rosales, kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Hello and hi! Of course, batini natin dyan sa Inkport. Daraga hello kay Sir Joven, kay Kuya Jerome, and of course kay Ate G na talaga namang always fresh. Ituloy-tuloy lang guys ang ating tugtugan sa programa Oragon sa hapon. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's How Do You Heal a Broken Heart. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: Darling, ano ta hanggang sa ngunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyon na nga ni, eh ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yan.
1: Basta bigulado o ragun!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga,
7: akala nyo tapos na?
6: Aba,
7: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize,
7: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin,
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe official Facebook page.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: So considerable po bilang ko.
9: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
8: Mga 1 year na.
9: Ano daw sabi ng doktor dyan?
8: Hingi, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
9: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
8: Ngayon.
9: Okay na?
8: Okay.
9: Wala na?
8: Wala na.
9: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
8: Iyo.
9: Nakakatulog ka na ng maayos?
8: Iyo.
10: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita kids po tayo.
14: Hi, ako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ng bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
15: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
16: FM.
15: Radyo Uragun.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Okay.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Urago sa Hapon. Where

99.7 Oragon and Yance, 34 after 2, and definitely you're still with Ligaya on the radio. What's up mga ka-Oragon? Kamusta, kamusta, kamusta ang araw ng Biyernes ninyo? Parang yung panahon natin, parang nakakalungkot ba? Kasi kita nyo yung panahon, makulimlim mga ka-Oragon. So ano bang feeling nyo tuwing makulimlim yung panahon? And ako guys, eto nga si Catherine Bernardo ay magkakaroon na din guys ng kanyang wax figure. Sa Hong Kong ba yung mga ka-Oragon? Grabe, congratulations naman. Talagang it's ano guys, talagang si Catherine ay hindi talaga nagpapatalo. Talagang pambato natin yan mga ka-Oragon. Okay, eto nga guys, BICAM, aprobado ang panukalang palawakin ng Private Basic Education Voucher Program. Alamin natin, ano nga ba talaga itong voucher program na ito mga ka-Oragon? So, eto guys, yung Private Basic Education Voucher Program, isang hakbang na naglalayong palawakin ng access sa dekalidad na basic education at mabigyan ng mas maraming pagpipilian ang mga pamilyang Pilipino. So, pinagkasundo ng BICAM ang House Bill Number 4744 at Senate Bill Number 1981 matapos sa pagtugmain na ang mga probisyon ng dalawang panukala kahit natapos na ang first regular session ng 20th Congress. So mga ka-Oragon, so ayon kay House Speaker Faustino III, layunin ng panukala na mabigyan ng pagkakataon ng mas maraming mag-aaral na makapag-aral sa mga pribadong paaralan anuman ang kanilang kalagayang pinansyal habang kinikilala ang mahalagang papel ng private schools bilang katuwang ng mga pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. So yun mga ka-Oragon ha. So anyways, here's Shane Ward, No Promises. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agum, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The sweetest melodies.
12: So beautiful.
11: And the unforgettable memories.
12: I miss your love since you've been gone.
11: Played in one playlist. You're on Uragon Sahapun.
13: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.

Timeline 90.7. Orago na niya sa There Have It, Nothing At All. Alam mo ba yung kanta? Lazy Song by Bruno Mars. Uy, magandang hapon sa lahat ng mga tinatamad-tamad. Kasi yung panahon naman talaga, guys, ay nakakatamad dito. Masarap lang ngayon humaylata, umiga, matulog, and everything. And pakatapos ay magkape. Uy, sa mga hindi pa nagkakape, magkape na kayo, guys. Kailangan natin yan sa buhay. Parang partner na rin natin yung kape sa buhay. And yes, shoutout pa rin sa lahat ng ating mga listeners out there, lalong-lalo na dyan sa Anislag Banyadero relocation site. Magandang afternoon. And wash out sa mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary, monthsary, daysary, weeksary, or kahit anong pang mga sari-sari yan, basta sineselebrate nyo ngayon. Sana ay magtagal pa ang inyong relationship. Stay strong. And syempre, sana all nag-stay strong. Syempre naman, guys, may sinumpaan kayo. Saan? Saan kayo nagsumpaan? Minsan, guys, may mga pag-iibigan talaga na humahantong sa hiwalayan. Parang ito si Sir Gabin and si Ma'am Elma. Pero sabi nga nila, guys, ang tawag dito, time is the ultimate truth teller. So, hintayin na lang natin. Sabi eh, may umextrang isang friend. Nagmalasakit, yun pala. Iba naman pala yung atake niya. Kaya guys, bantayan nyo yung mga jowa nyo. Baka may umaaligid-aligid na kunwari ay supportive sa inyong relationship. Tapos mamaya magiging sila bandang huli. Ouch na Marn. Kaya bantayan nyo mabuti, ha. Huwag masyadong nakikipag-close yung mga jowa nyo sa friends nyong babae or sa friends yung boys. Kung boys naman yung kung kayo naman yung may jowa, guys. Basta sa mga jowa nyo, bantayan nyo. Baka masulot. Charot. So yes, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang magvavush. Thank you guys and I love you from the bottom of my heart sa mga sumama sa akin sa programang Retro Morning at ngayong Oragon sa hapon. So vavush na muna for now. Abangan nyo na si Rod Rapid sa programang Oragon Express. So here's Strongest by Alan Walker. Stay tuned in only here on BIG99.7.

0: nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa

0: premyo Raffle Premau Season 4.
1: Oo! Tamang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangkat Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premau Season 4.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Hello again, maganda azin, talagang magandang lalaki ako. Kapatid, ngayon ho'y hapon na naman ang Biyernes, medyo makulimlim. Ika-26 na sa buwan ng Hunyo 2026, kumusta ho kayo dyan? Kayo ba nakapagmerienda na ha? Ako naman ay nagbabalakbalang at naghaantay ng magti-text o kaya'y mag-chat-chat sa akin para sabihin, Papa Rod, sagot na kita. Yeah, I'm very much willing to be invited as well as to be, you know, treated. Oragon Express, kasama si Papa Rod hanggang mamayang alas 5.

The music man from Naga City. That's Nonoy Peña. Sa kanyang buksan mo. Pwede ba papasukin mo naman ako? Kahit man lang konting saglit, oo. Hoy, magandang hapon po sa ating mga Rapa Homes, mga Jeepney Drivers on the road na humahataw na naman habang nakatutok dito sa Radyo Orago 90.7 FM. Siyempre pa, mga nakaantabay din sa atin dyan ngayon sa Pacifica Agri-Vet Supplies. Especially kay Manong Claro, kay na Ate Jean, kay Ma'am Aileen, of course kay Kuya Bong and Sir Joey. Maraming salamat po sa inyong walang kasawa. Magtutok po naman sa amin. Siyempre pa, pati ulit natin. Kaway-kaway sa mga nakaantabay na naman dyan ngayon sa Albay District Public Market. Magandang hapon kina Papa Renan. Of course kay Manong Joel, Ate Nerisa, Nanay Edna. Rakrakan muna tayo ha. Kasama nyo si Papa Ron hanggang alas 5.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisa

0: Ang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement programs. Siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon. Sa 0919-626-9790 or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katalang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

exclusively right here on Uragan Express.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi, the sound of Ariel Rivera. In My Life. Exactly 36 minutes after 3, that's 24 minutes before. Alas 4 ho ng hapon, kasama niyo pa rin si Papa Rod Rod Rabbit. Ngayon po, napakamakulimlim na araw ho ng Biyernes. Yeah. Oh, ito magandang balita na naman para sa mga biyahero, lalo na mga drivers. Expected na naman by Tuesday, that's June 30, bababa pa ng around, medyo mababa nga lang to, 1 peso and 20 centavos per liter ang krudo, at saka yung gasolina naman, e pwede raw hong bumaba ng around 70 centavos. So, magandang balita pa rin, kahit pa paano. At is dahan-dahan na talagang bumababa, napansin nyo ba? Oh, ngayon yung krudo, kung hindi ako nagkakamali sa mga gasolinahan, around 71 pesos na lang. Oh, di ba? Sana magtuloy-tuloy pa para kahit paano ay masabi nating ay salamat, Lord. Eto na si Lauren Allred singing alongside with Regine Velasquez and a song called A Million Dreams.

0: pali, natagaro mag-ripon ka. Kan sukat pali, sukat tigbahay ko. Alas dos na ni mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka subanggi. O, sa kano gilibo mo? Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito tanong kaduwang kantaman ako. Hindi na tatana badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta bigulado o ragol!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya, todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
5: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tar condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
6: The most wanted love songs of the 80s.
7: I can't fight this feeling any longer. 90s. I had it all, but I let it slip.
6: And today,
7: God gave me you.
6: You're on Uragon Express.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Pasabikulado o Ragun?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampra.

0: Season 4.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Alam niyo ba na ang moringa o malunggay ay isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix? Ang moringa ay kilalang mayaman sa antioxidants. Pumuprotekta sa ating puso, maraming anti-inflammatory properties. Maaasahan din sa pagpapalakas ng cardiovascular health. Nagpapakalma sa mga taong nakakaranas ng anxiety at depresyon. Mahusay na pangtanggal ng sakit ulo at nakakapagpababa pa ng timbang. Ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix ay mabibili na sa lahat ng mga Nin's Wellness Center branches region wide.
6: Ang Nin's Wellness Center ay matatagpuan sa Barini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Sorsogon, 1197 Calle Nueva, M. Santos Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Ang Nin's Wellness Center, Iriga Branch ay matatagpuan sa Mons P. Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Sa Tabaco, sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Sa Pilar, Porok Siete, Mariposque, Pilar Sorsogon. At sa Piduran, Barangay 4, Piduran, Albay. At sa Pulangi, Albay, National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. At sa Goa naman, sa San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Pwede rin pong mag-text or tumawag sa aking number 0908-113-7618.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
7: 90.7 FM.
4: Radio Uragun.
8: Mr. Worldwide!

Andito pa rin ako, kapatid, just in case napansin mo. At 13 minutes, malimbas na mo, ikakapat ng hapon is my second hour set with you. That's kind of cloudy, and I say gloomy Friday afternoon. How are you doing? By the way, thank you for listening. Sa mga nakantabay, nakatutok pa lang sa ating yun, especially mga jeepney drivers, yung mga nakahimpil dyan ngayon sa LKY Grand Terminal. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po, ha? Sa inyong walang kasawang pagtutok po naman sa amin from morning till night. Nakatutok na naman mga taga-Pacifica Agrivet dyan ngayon sa canteen ni Nanay Lidia Astillero. Manong Jason, dadaan ako mamaya, ha? At daanan ko naman yung alam mo na yun. Sayang naman kahit pa paano may pakinabang. Siyempre pa, marakantabay din po sa atin dyan ngayon. Sa Rosales E3 kay Nanay Doris, of course kay Papa Nelson, at saka kay Ate Arian. Magandang hapon po sa inyo. Maraming thank you sa pagtutok.

You're listening to 90.7 Radio Oragun.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase.

exclusively right here on Uragan Express.

the music of Sun Kissed Lola. That's Pasilio. Saktong 29 minutes, mga libas mo, ikapat ng hapon. It's my second hour set with you. How are you doing, by the way? Thank you, thank you, thank you for listening. Kaya ng hapon po doon sa makatutudugloan. Thank you. Salamat naman, Lord, dahil hindi naman pala talaga tayo apektado nitong si Tropical Storm Gardo. Dahil base ho naman sa pagtaya ng baga sa DOST, ito ho ay actually pumasok na pala ng Philippine Area of Responsibility. Kahapon pa, oo, mga bandang alas 3 ho ng hapon. Pero wala ho itong direktang kumbaga epekto dito po naman sa kalupaan ng Southern Luzon. And in fact, it is expected that by Friday, that's today, mag-i-exit din naman pala. Okay lang naman kahit papaano eh. Nagparamdam lang kumbaga eh, parang dumaan lang. Hindi naman siya nakaka-apekto sa atin. Bagamat itong mga manakanakang pag-uubusang ulan, normal lang daw yan, kapatid. Walang dapat ikabahala, sabi nga. Eto na si Cap of Joe sa kanilang misteryoso.

0: Pastabigulado o ragun?
1: Alam mo, Mari, ang ganda mo talaga. Pwedo, lasing ka na. Oo talaga, Mari, kahit doon pa eh. Crush na talaga kita. Pwedo, tumigil ka, ha? Kanina ka palasing. Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita. Pwedo, tumigil ka! Asawa mo ako!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang NINS Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling any longer.
8: 90s.
9: I had it all, but I let it slip away.
8: And today,
9: God gave me
8: Euron Uragun Express.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Anita?
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: The Man Who Can't Be Moved. The music of the script. Exactly 5 minutes before alas 5 ho ng hapon, ako ilalayas sa muna pansamantala, ha? Dahil kailangan naman talaga. Magpapahinga muna ako ng ilang saglit. Pero bukas, alas 7 ng umaga as usual, andito na naman ang lingkod para kayo paligayahin, pasayahin, at hatidan ng mga balita at higit sa lahat pang nagagandahang awitin, di ba? In the meantime, sige po mga suki, mga manoy, mga manay, lapit na. Sige na po inyong mga lapit at bisgi sa inyong mga radio sets. Dahil eto ng pinaka-aabang-aabang-aabang-aabangan. Pinaka-mimiti! At ang sabi nga ni Lola,
1: pinaka-asam-asam!
0: Walang iba, ang Kiss! Ang Kiss!
1: Sabay!
2: Sana all!
0: Maraming salamat po. Again, God bless and you have a beautiful Friday night ahead of you.

0: Basta Bicolano o Ragol.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule.

0: Rate. May silima rin na maari makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Tatay, anong pangalan mo?
2: Si Siberio.
1: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Mall na San Fermin Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, muamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
3: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe.
4: Ako po si Ariel Daeng, taga Banuyo, Pilar Sur, Sugod. Matagal na po ako na hindi nagkadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nescafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, patasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Cafe.
5: Ako po si Chelmar Bida. Before ako nag-take ng Nins Coffee, bali nagkaigo ako ng stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee. Nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor. Nag-clear so, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay naman so sa pagmati ko din sa pagturog ko. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-queer gawoks.
6: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang pulbar kayo din nakaping Nins Cafe na talagang marayin pag-inumon. Kaya kandinot nga ni, nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa ng box. Kang nainom kang agong ko, nawara ang pag-ano niya, ang paghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tang gusto ko talaga inong kape. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape. Aprobado.
3: Hello sir, anong pangalan mo?
7: Si Gaspar Maldo, Maranjay, San Agustin, Buasan.
3: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
7: Pareho pong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko.

0: Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako.
1: May inom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
0: Nakakatulog po ako.
1: Nang maayos. Yung pag-CR.
0: Yun po. Yun ang maganda nun. Tala, araw-araw na ako ni CR.
1: Dati, ilang beses? Masa isang linggo?
0: Tatlo.
1: Tatlo lang sa isang linggo?
0: Opo. Minsan, minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
1: Nakaka-double
0: pa.
1: Ay, wow.
0: Nakaka-double pa.
1: Ano, so, masarap ang tulog?
0: Dire-diretso na po yung pag-CR.
1: And thank you.
2: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatan, maluya, saka sa katurog, maluya. No, mag-take po ako ng Nins Cafe. Naray na po ako. Maray na sa pagtatan ko, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
3: Ako po si Joby, Sigaw FM. Actually po, since college pa ako, iga para tulugan ako ng bayo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin dua, tulo, or apat na aldaw. So, feeling ako kaya may bala na pain reliever sa bahan pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng tayo na namamatean ko, tiga kaikuanan ko na magbugtak ng yero sa kayo. Tanga ni mawala ang pain. So, last month, nagpasyara ko sa office ni Ma'am Nins. Not to purchase kang products. Ba't nga ni magkopirma kang contract para sa radio program niya? Tapos, tangani na matry ko ang products. Actually, paabot ko sa house, ta bako man ako mahiling sa kape, ibinugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmatik ko pagmata ko. Makulugon sa paliw ko. So, haros di ako makabuwag, kaya pati uluhan ko makulok. So, sabi ko, banon ko daw na mag-inom kang kape. Then, after 30 minutes, namatean ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa pagmatik ko, nag-ian sa payo ko, nawara palit-diit na sukulog kang abala, kang uyungan ko, ang payo ko. So, I'm so happy. Ngayon ba ko na pain reliever actually ang laukambang ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
1: Hello, madam.
4: Hello po.
1: Anong pangalan mo?
4: Sumigat po.
1: Okay, bumili ka ng kape?
4: Opo, bumili ako ng kape dito. Dati kasi yung kapatid ko,
1: ano nangyari sa panya?
4: Namamaga at saka hindi yan makalakad. Pinainom ko siya ng kape. Nins Cafe yung bago niyang product. Oh. Pinainom ko siya. Ang nagtaka ko, yung pag-gising ko, pinuntaan ko agad siya. Aba, nakaupo na, nakatayo na. Pinagmamasdan ko lang. Ang sabi ko, ay, effective pala itong kape. Oh. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagdaling niya, yung pag-ano yung araw. Tapos pinainom ko na siya araw-araw. Kaya, hanggang na yun, ano na rin yung ano niya, yung parisyon.
1: Nakakalakad siya.
4: Nakakalakad na, normal na, wala nang tinitinang ko yung ano niya, yung puhod niya. Di na ano, di na uba.
1: Ma, ano pang pangalan mo?
5: Maricel po.
1: Taga saan ka?
5: Taga Montalban, Rizal.
1: Lagi mo ako naririnig sa radyo? Ngayon nakarelate ka kasi anong na mga nararamdaman mo?
5: Yung mga masasakit ko, minsan nagbabara po eh. Parang nagbabara yung mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung banding ako, nagpapalpikate ko naman.
1: Binabangungot ka na ba?
5: Opo, noon. Hindi ako nakakatulog eh.
1: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Isang dalawa, tatlo.
1: Kaya naisipan mo nang magpa-detox?
5: Okay, pag umuwi po ako dito, naririnig ko po kasi kami sa radyo. Hmm,
1: na, nakarelate ka dun sa mga ano, sakit. Ngayon, anong unang binili mo?
5: Yun po, yung Nins Cafe.
1: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
5: Kung ano po, yung pagdumi po, dati, minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
1: Wow, yung pagtulog mo.
5: Maganda na po, pagka humiga ako, gising po, araw, umaga na.
1: Ah, dati ihi ka ng ihi?
5: Opo.
1: Mga ilang beses?
5: Isang beses, dati po.

0: ako pupotok.
1: Pupotok? Nararamdaman mo na yun?
0: Parang may kumalat.
1: Bakit hindi ka nagpapadoktor?
0: Takot po ako.
1: Ha? Takot ka sa karayom?
0: Oo. Oh. Wala ka tumatama po sa hospital eh.
1: Hello sir, anong pangalan mo? Taga saan ka po?
2: Agaraw.
1: O sir, ba't nagpunta ka dito? Anong problema mo?
2: Anong problema ko ma'am?
1: Mata mo. O, sa'yo lang. Tapos, anong problema mo sa pag-CR mo?

0: Mula anong oras?
1: Mga 9 po.
0: 9 to ano?
1: 9 to 5.
0: Oh, di magayon ano, kumpletohon ano. Magaan sa pagmate. Tapos, may mga makulog ka sa lawas mo, nagarurayuma-rayuma.
1: Ay, mayo.
0: Oo. Kaya basta kang naginom mo kakang kape, natabangan sa pag-CR mo. Okay, magayon ano. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw tang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Nins Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
4: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
4: Isang beses lang siya.
0: Oo.
4: So, sabi ko, i-try natin yung ano, fit and beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
4: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
4: Opo. Monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
3: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Wellness Center, Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo! So, anong yes, pangalan mo?
5: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something harap ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pablawted ako. Then, nagsalit talaga sa pag.
3: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Wellness Center, Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo! Hi, Madam.
6: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
7: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
0: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
7: Nanday pa ako nakain, firme akong nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako, baby.
0: Day ka nabiganaan magkaon?
7: Mas kaya pagkaturog ko, med. Marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapatestimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
3: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Wellness Center, Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo! Hello, Mama. Anong pangalan mo?
8: Septina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
8: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. hindi ako nakakatulog na maayos.
9: Noon, ilan na ang BP mo?
8: Ayun, nag 160 ako.
9: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
8: Na-detox mo ako is 120 na lang.
9: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
8: Wala na.
0: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
10: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
10: Maduman talaga ako kay mamin sa mga ice pa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmatik ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
0: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
11: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza, tagayon po yung Digong Tamarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
0: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
0: Hello nanay, anong pangalan mo?
12: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
12: Oh, yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
12: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
12: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
12: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
12: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
12: 11.
0: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
13: So, considerable po bilang ko.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
13: Mga 1 year na.
0: Ano daw sabi ng doktor dyan?
13: Kidney, pariyata, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
13: Ngayon.
0: Okay na? Wala na?
13: Wala na.
0: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
13: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
13: Iyo.
0: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
14: Ako si Ronnie Cagasol sa Guan City. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resultas ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
0: Ang Ninz Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
15: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
15: Isang beses lang siya.
0: Oh.
15: So sabi ko, try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
15: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
15: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty. Ang Ninz Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello? Anong yes, pangalan mo?
5: Si Dabwa. Constipated ako. Di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ako talaga, pag-loaded ako. Then, nagsalit talaga sa part.
0: Ang Ninz Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hi, Madam.
16: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po. Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
16: Nanday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
0: Day ka nagiginaan magkaon?
16: Maski ang pagkaturo po. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
0: Ang Ninz Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello, Mama. Anong pangalan mo?
17: Septina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
17: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
17: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
17: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
17: Wala na.
0: Ang Ninz Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello?
18: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
19: Marites Maravillas po. Yung mata ko, yung makati
18: na. Makati na, maaratiit.
19: Maduman talaga ako kay Ma'am Nils. Tama pa, ay spa ako. Daliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikit ang sariling atin.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza, taga-uyon mo yung tigong Camarines. Ang namatay ko po sa mata.
18: Yes, good afternoon mga ka-wellness. Andito po ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? Sana naman po lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan at tayo po ay masaya sa ating buhay, kontento. Alam niyo mga kaibigan, mindsetting lang po yan. Pag kontento na po kayo sa buhay niyo, ay hindi na po kayo naghahanap ng sobra-sobra pa na hindi naman natin kayang makuha, yun na lang. Kasi pag sobra-sobra ang pagdanasa mo na makuha yung mga bagay-bagay, hindi mo naman kaya, dyan po nagsisimula na gumawa ng mali. Ayan ha, yung mga maling desisyon, kagaya niyan, may mga gusto kang gawin, hindi naman pwede sa'yo. Ayan, nagkakamali po tayo. Okay, sana po makishare po ng live natin para manalo na naman tayo ng 5 kilong bigas. O yung mga taga-bangkirohan, dalawa na po kasi yung nanalo sa bangkirohan. Sa Sabado po, nandyan ako sa bangkirohan. Diyan po tayo sa bahay ni Ma'am Johanna Valladolid. So tayo po ay mamimigay dyan ng bigas at mga supplement, yung check-up po natin na ililibre po natin. And syempre, yung mga nanalo po ng mga taga-bangkirohan ay dadaling ko po sa inyo yung inyong napanalunan. Hey, hello, Sir Rene Palapago, kay Michael Gapuring sa Bandera Pulangi and sa Radyo Persa at sa WGB Tabako. Ang lahat ba ay nakahukap na Radyo FMR, Radyo KM, Goa, Radyo Eagle FM, Naga City, Radyo Libon. Ayan, wala pa ang Radyo Libon. And syempre, ang ating Wow Smile Pilar at ang dyan naman po sa radyo natin Iriga. Radyo natin, Pilar. And hello sa mga taga OKFM na nakikinig na daw si Edeline Bajones sa 92.7 Eagle FM, Naga City. Sa Wow Smile Radio Pilar, nakahukap na po. And sa mga taga Sigaw FM, Wow Smile. Mga taga Sigaw FM, nakahukap na rin. OKFM Sorsogon. Live na po tayo sa Radyo Bandera. Live na po ang Radyo Bandera. Hello po. Good afternoon po, Ma'am Nins, Rosal, Dan Cher, kay Alma. Hello, Nalil, kay Pe Manis. Mga kaibigan, bukas po, mga taga-Pulangi na nakikinig sa Libon at Radyo Bandera, punta po kayo bukas ng Pulangi kasi po meron po tayong free check-up, free eye spa. Yung pampatak lang ang kailangan nyong i-avail. And syempre, dyan naman po sa Tabako, punta na po kayo kasi ang dami-dami pong mga natutulungan na mga sakit sa Nins Wellness Center. Yung kahapon po na nagpatotoo sa atin na yung kanyang sakit na tawag dito, brain tumor. Sabi ng doktor, 1 million ang operation. Isang araw lang po nung mapainom ko ng mga supplement ko. Hindi na nagsuka, hindi na nahilo, at hindi na po siya nangihina, nakatindig agad. Okay, si Jovanes, okay niya, na nakikinig sa Sipi Daraga. Hello mga taga-Daraga. Hello po sa mga nakikinig sa Radyo Oragon. Mga taga-Daraga, nakikinig yan sa Radyo Oragon. Good afternoon po, Ma'am Nins. Share da na po. Salamat kay Bernadette na taga-Naga. Ayan ha. So, live po tayo ngayon. And syempre, meron pa po tayong pa-promo. Kanina, galing po ako ng Barangay Lapu-Lapu. At, ano po, namigay po kami sa sandaan na mga senior at nanay ng bigas. At bukas, andyan naman kami sa Kapantawan. Sa sandaan din po ang mga senior at nanay. Magpapacheck up na bigyan namin ng mga food supplement. Kanina, sobrang dami ng mga magpapacheck up. Kaya lang nag-cut off agad ako kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Hayaan niyo po, babalik ako next week para ibigay ulit yung sandaan ulit na bigas. 400 kasi ang andyan eh. Kailangan Power 100 muna. Balik-balik po tayo, ano? So, babalik po ako. Doon naman po sa mga iba pong barangay na hindi pa namin nabibigyan, babalikan ko po kayo. Okay? So, lahat po kayo ay bibigyan namin. Lahat po ng mga pamilya sa isang barangay, pipilitin po namin mabigyan yan. Ha? Dapat wala pong maiwan. Kaya kung hindi pa kayo nakakuha, magpunta lang kayo sa barangay hall, kausapin nyo si Kap na kung pwede, sa susunod na punta ko, kayo naman po ang mabibigyan kasi hindi pa kayo nakakakuha. Okay? Okay, mga kaibigan. Sige po. Kay Marco, hello Marco, good afternoon po, Ma'am Nins, watching from Puroxete, Abugay, Pilar Sersogon. Dan, share po. Okay, maraming salamat Marco. Dito po sa Buyuan, sana makarating din po kayo. Opo. Pupunta kami, ini-schedule ko lang, paisa-isa lang isang araw, ano, para pagkatapos mamigay ng bigas, mamimigay naman tayo ng, mag-check up po tayo para mamigay ng mga food supplement. Alam niyo mga kaibigan, napakaganda ng ginagawa ko na nagkakawang gawa po tayo sa mga barangay dahil marami po ang nakakaalam na ang natural healing ay napakaganda at nagtatry po sila dahil binibigyan natin ng 1 week na free supplement. So, pag natry nilang maganda, dinadiretso na nila. Kagaya nung sinabi po nung isang senior na sa Kamalig, sabi niya po nung president ng senior, nung kami po ay magpunta at namigay ng food supplement, grabe yung pagbabago kasi ang dami niyang nilabas. Nag-CR po siya ng iba-iba ang kulay. Yung pangalawa naman, puro itim. Yung puro may mga green, sabi niya. Tapos, gumanda yung kanyang pakiramdam. So, yan po ang tinatawag natin na detox. Okay? Femanis, taga saan ka ba? Okay, so sige po. Yung mga nagsishare, isasali ko po kayo. Mag-share ulit kayo at ilagay niyo po dyan sa text niyo. Ito po Ma'am Manis ha, Fem Manis. Dito po sa Buyuan, sana makarating ka rin po. So ikaw ay taga Buyuan. So ayan, noted po, ipapalista ko sa aking secretary na pupunta kami ng Buyuan. Basta po, yung pangako ko sa inyo, lahat kayo ay pupuntahan ni Ma'am Nins. Lahat ng barangay, pag naubos na natin ang Legazpi, punta naman tayo ng Daraga, Kamalig, Inobatan, Manito. O, lahat po kayo, mahaba pa po ang, meron pa tayong 6 na buwan bago matapos ang December. So, meron pa tayong 6 times 30 o 180 pa pong barangay ang pupunta natin. Di ba, Joko? 180 barangay. O, ngayon, 40 na lang na barangay ang hindi ko pa napuntahan sa Legazpi. Dahil nakapunta na ako nung namigay ako ng mga school supplies. So ngayon po, dahil natapos na yung pa-school supplies natin, bigas naman at pantry, mga gulay. Ayun naman ang ating ipapamigay. And doon naman po sa mga taga-ibang lugar, pupunta po kami. By the way mga kaibigan, sa July, yung isang team ng Nins Wellness Center, 10 araw pong iikot sa isang lugar. Halimbawa, July, ano ba ang July? Malayo, hindi ko makita. Okay, July 11. Anong date 'yan? Ay, hindi, anong araw 'yan? July 11 to July 20, pupunta ang team ng NINS Wellness Center sa isang lugar, sama nito, Sabado. Iikot po dyan para mag-free taste po ng aming NINS Cafe. Tapos, maglilibre sila ng eye spa tsaka ear spa. Bibili nyo lang po ay pampatak. So, yan ha. Magpapabook na po kami ha. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, 1 week po magpapabook ang mga taga-NINS Wellness Center. Sa 13, punta muna sila ng Manito. Okay, mga taga-Manito, wala pong check-up, pero merong eye spa, tsaka free taste ng kape. Lunes po yan. Pag Martes, saan naman tayo pag Martes? Basta yung buong team po ng NINS Wellness Center ay pupunta sa isang barangay para magpa-free taste ng kape at magtinda ng kape. Tapos, meron pong libreng eye spa. Oh, puntaan na po kayo. Dali. Next week, magpapabook na po kami ha sa Barangay Hall. Halimbawa, sa Kamalig. Sa Kamalig, doon sa... saan ba? Sa Ginubatan. Oh, wala mong check-up, pero meron pong eye spa. May libre pang therapy. So, yan po ang gawin natin para... Makatry naman po yung mga malabo ang mata, matry naman nila yung mga product ng NINS Wellness. Tapos meron po tayong free taste. Pwede po kayong bumili ng pampababa ng uric. Ang turmeric, pampababa ng uric sa cholesterol, sa liver. Pag mataas naman ang BP, sambong. Pag meron pong mga tawag dito, diabetes serpentina. Ayan, pag may high blood, sambong. 3 times a day after meal. And, pag may sakit po sa puso, iba naman yon. Pag mataas ang creatinine, iba naman po ang inyong iinumin. So, parehas po yan. Kaya kailangan po, magpunta kayo ha. Kung sasabihin ko, eto, makikipag-usap na po kami sa mga, sa ano nang ma nito na magkanda kami ng eye spa, ear spa at mag-free taste po kami. Libre po yan. Libre. Yung eye spa, ear spa natin, libre. Ang bibili nyo lang ay yung pampatak. Okay, so Kabugaw, Albay, sa likod ng simbahan. Okay, pupunta po ako dyan. Isabihin nyo lang po kung saan at pupuntahan ko po kayo. And, mga ka-wellness, bukas ha, sa Kapantawan kami, Barangay Kapantawan, magkakaroon kami ng free check-up, free mga supplement, at hindi lang po yan ha, yung ating mga pinapamigay na bigas. Okay? O sige po. Sa Dapdap, siguro Martes po kami sa Dapdap. Mga taga Dapdap, Martes po kami. Tapos meron naman kaming Biyernes, Habado. Ayan. Hello, Quail Dayaw. Pupunta ako dyan, Quail sa Bangkeruhan. Sa ano? Ano na ba ngayon? 26 na ano? 1, 2, 3, 4. Sa July 4. Andyan ako sa Bangkeruhan sa Sabado. Sa bahay po ni Ma'am Joanna Valladolid. So, maaga lang kami para makapagpamigay kami ng bigas at yung pre-check-up po natin. Okay? Good afternoon po. Dan, like and share. Okay. Pearl. Ayan. Sige, ililista ko na po ah. Yung mananalo ng bigas. At ihatid ko po sa inyo yung bigas. Katulad ng ginagawa ni Serene. Katulad ng ginagawa ni Idol. Hello po, Ma'am Ninsosal. Listening po sa 92.7 Eagle FM. Kay Madam Cabrera. Okay. So, ito. Sa mga hindi pa po nananalo ng bigas, mag-share po kayo ng live ko para manalo po kayo. Kay Pe Manis. Good afternoon. Listening from Radyo Oragon. Pe Manis. Kay Mary Jane Competente. Hindi, wala ka pang share badge. Okay, FM Sorsogon. Mga taga Sorsogon, andyan po ang ating practitioner, andyan po kami pag Martes. Kaya, magpa-reserve na po kayo ng slot nyo kung gusto nyo pong magpa-detox. Ang mga nagagamot namin, may mga kidney stones, may mga kidney failure, may mga sakit sa kidney, mga gusto pong gumaling. Marami po kaming mga supplement para gumaling po kayo. Ang kailangan lang, itry nyo. Marie Renales, good afternoon. Nakikinig po kami sa OKFM Sorsogon. Thank you, Norimi. And si April, naka-hook up na, naka-live na. Thank you. Asan ba si Alvin? Wala pa naman na radyo natin sa sa Sorsogon. Hindi pa naka-hook up. Ayan ha. So, thank you po sa tulong mo, Ma'am Nins. Maraming salamat din po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa Nins Wellness Center. Marami po tayong natutulungan na may mga sakit dyan. Yung pagiging natural healer po natin, natural practitioner, sana po marami pa po ang mga matulungan natin, mga gumaling sa natural. Alam niyo po mga kaibigan, nakakapagpagaling naman po talaga ang natural. Yung mga supplement, kasi noong unang panahon, yan po ang ginagamit ng ating mga lolo-lola sa panggagamot. Kaya talagang totoo po yan. Okay? Ayan. Kailangan lang po malaman nyo kung ano yung magaling na supplement para sa inyo. Okay? So, ganyan po. Hello kay Belinda. Hello din po sa ating mga Cabrera, si Cabrera. Okay. Salamat po sa pag-share ng live natin. Salamat po sa inyong lahat. Okay. Ayan ha. So, si Beth is pililating. Sige, Beth, makishare ng live natin para manalo ka. Si Beth ay siguro yung kanyang asawa po ay pang 3 weeks na ngayon nagninins cafe. Hihingian na natin siya ng laboratory after 1 month. Hello kay Tetet 14. Anong manini? Sabing dahil nang una magparaapod, ta naglalive ako. Makulitan manini. Kay Marisa Andes. Hello. Siya po ay nag-share ng ating live. Hello Marisa. Silio Sande Melanes, hindi ka pa naman nag-share. Si Beherano. Geraldine Beherano. Geraldine Beherano. Taga Bakaka ito si Geraldine. Ayan ha, ito. Tsaka si Femanes. Jocelyn Beherano. Ay hindi, Jocelyn Broquesa. Bansuela Ibarra. Okay, Bansuela Ibarra. Nag-share ng live natin. Thank you. Okay, so sige. Sino pa ba ang mag-share ng live? Ma'am, Nins, hindi ako nakainom ng kape mo. Hindi ako nakabili. Ay, hindi. Hindi ba may libre naman si ano mo? Alma Noliel. Hindi ka po nanalo kahapon, Alma. May nanalo po kahapon. Andun na, post ko na po. Pakitingnan na lang. Okay, Tetet 14, ang nakaswerte ng Nins Coffee. Sana makaswerte ng Nins Coffee. Okay. Sino pa ba dyan? Ang gustong sumali. Ayan ha. Paano daw maging healthy? Paano daw ang gagawin para hindi magkasakit, lalo kung matanda na? Alam nyo kasi mga kaibigan, nung bata-bata pa kayo, lalo na yung may mga edad na ha, 50 to 80 years old. Sabi nila, ba't ngayon na matanda na ako, ang dami ko nang nararamdaman sa aking katawan. Bakit nung bata-bata pa ako ay napakalakas ko pa? Totoo naman po talaga yan. Pag mga 10 to 30 years old ka pa lang, malakas ka pa po, hindi mo pa mararamdaman yung mga sakit. Pero pag nag-edad ka ng 40 hanggang 60, lalong-lalo na kung naabuso mo yung katawan mo, katulad ko, naabuso ko po yung katawan ko. Katulad ng sa pagkain. Ano sa pagkain? ang gusto ko laging prito, gusto ko laging Coke ang aking inumin, gusto ko po laging matamis, chichiria, halo-halo, cake, lahat ng masarap, spaghetti. Everyday ako po ay nasa mall, kumakain ng mga dyan sa mga fast food. Tapos, ayokong kumain ng hindi prinito o yan. At hindi po ako masyadong natutulog ng maaga. Natutulog ako alas 12 na dahil nanonood ng TV, ano pa, maraming pinagkakaabalahan. So, naabuso ko po yung katawan ko. Okay? Just maray na hapon, Pabe. Nagdadangog ako sa digdi sa OK FM, Sorsogon City. Yes, thank you. Nung nagkaedad po ako ng 15 years old na po ako, ganun po yung lifestyle ko. So, yan ha. Tapos, wala po akong exercise kasi nagtatrabaho po ako noon nung bata pa ako. Ay, nagigising po ako. Paano pa maka-walking? Kasi kailangan alas 7 na sa school ka na. So, nagkaedad po ako ng 15 anyos. Marami na po akong bukol. Bukol sa leeg, bukol sa breast, bukol sa ovary. Tapos, nung mag-asawa pa ako, nag-pills ako, lalong-lalo na ang nagpi-pills po. Alam niyo mga kaibigan, delikado tayo sa cancer, delikado tayo magkaroon ng bukol. Ha? Hindi po lahat ng contraceptive ay maganda sa katawan. Okay? So, yan din po. Pangatlo, hindi ko inalagaan yung aking kidney, yung aking puso, yung aking baga. Pati yung liver, kasi pag kulang ka sa tulog, kulang ka sa tubig, kulang ka pa sa pagpapainit, magbabar down yung liver mo. Magkakasakit yan, pero wala po yan na sign. Wala kang nararamdaman na may sakit ka na pala sa liver. Ang taong may sakit sa liver, papunta ba saan yung dugo from liver? Papunta po sa kidney. So lahat ng dumi na sinasala ng liver dahil may sakit na yung liver, sumasabay na naman sa dugo, hindi na kayang ma-absorb ng liver. So, sumasabay na po yan sa dugo, papunta ng kidney. Kaya, lahat ng sakit ng liver, nahawa ang kidney. So, once na may gallstones, meron din po na kidney stones. So, 50%, halos 50%, hindi po 100%, ha, pero ganyan po ang mga sakit ng may mga gallstones at meron din po silang kidney stones. Ano ang sign? Lagi pong bloated ang tiyan sa may mga fatty liver, may mga gallstones. Parang tinutusok-tusok yung kanang bahagi ng kanilang tiyan. At hindi po sila nagsi-CR ng 3 times a day. Ang once a day pong pagsi-CR ay constipated pa yan. So, kasi kumakain ka ng 5 beses sa maghapon, saan napunta yon? So, at least 2. So, pag isa lang, marami pong tirang basura sa ating katawan, sa ating colon. So, anong nangyayari pag maraming basura? So, yung dumi ay sumasabay sa ating dugo. Kaya minsan, masakit ang ulo, may migraine, parang nangihina, parang laging makati yung katawan mo. Ganyan ha? So, pag meron na pong liver problem, unti-unting sinisira rin ang kidney. Lalong-lalo na, kung hindi po kayo umiinom ng tubig oras-oras o hindi nyo kakainom, hindi kayo nakakainom ng 2.5 liters sa mga babae a day. Sa mga lalaki naman, 3 liters. So, ilan ba ang 3 liters? 12 basong tubig at 8 basong tubig sa babae. So, pag ang iniinom nyo po ay soft drinks, hindi po yan pampalit sa water. Dapat uminom pa rin po kayo ng tubig. Ang problema, every meal, yung iba, umiinom ng soft drinks. Kaya, sila po ay nagkakaroon ng sakit sa kidney. So, ano ang sign na meron ka ng sakit sa kidney? Masasakit po ang tuhod. Masasakit ang, may back pain. Masasakit ang balakang, masasakit ang paa, o yan. So, yan po ang nangyayari. Kaya mga kaibigan, dapat po ay lagi po tayong uminom ng tubig, magpainit at maglakad-lakad. Kahit 50 anyos na tayo, lalo natin kailangan yung pagpapainit, at kahit senior na po tayo, wala pong titigil, walang katapusan, dahil yan ang nagbibigay sigla sa ating buhay. Pag tayo'y nagpapainit, lumalabas ang pawis, isa po yan ang paraan ng pagdi-detox, gumagana ang pakiramdam, natutulungan makatulog ng maaga, at nawawala ang mga cholesterol. Natutunaw po yan. Kaya mga kaibigan, sino ba dyan ang nagigising ng alas 10 o hindi ka na pwedeng magpainit? Dapat matulog ka ng maaga para magising ka ng alas 5 at makapagpainit ka ng alas 6. Ha, diba? Nararamdaman nyo ba na para na po kayong nahihirapang maglakad? Dalawang dipa pa lang, tatlong dipa pa lang, hinihingal na kayo? Yan po ang sign na baka barado na yung mga ugat nyo sa puso at yung problema nyo sa kidney at baga. Kasi ang paghingal at madiling mapagod, nahihilo, hindi makatulog, namamanhid ang mga shoulder at ang balikat nyo po ay isang sign po yan na kailangan nyo na pong mag-detox. Kasi baka nag-umpisa na po sa balikat yung pagka-stroke, papunta na sa kalahati ng katawan mo. Diba? So, kailangan, kahit hindi po araw-arawin ang pag-exercise, at least 3 times a week. Ako ngayon, alam nyo, last week, nakita ko, para akong buntis, doon sa mga picture ko sa outreach ko. Laki ng chan ko. Alam nyo po, ito yung suot ko, tapos, parang ang laki-laki ng chan ko. So, ang ginawa ko po, nagbawas ako ng pagkain ko sa gabi. Hindi na ako nagra-rice. So, pag ako po ay merienda, hindi na ako magdi-dinner. Alam nyo, ang nabawas agad sa chan ko nung magsukat ako ay 4 inches. Wow! So, mga babae po dyan na nagkakaedad na, wag na po tayong, na mga gusto pong maging slim, lumit ang chan, wag na tayong kakain ng rice sa gabi. Lalong-lalo na kung mataas na po ang blood sugar, may mataas kang cholesterol, namamanid din yung mga dulo ng paa mo, yung mga daliri mo sa kamay, hindi mo na maigalaw, baka mataas yung uric mo at cholesterol. Yung pagkain sa gabi, palitan mo po yan ng blender na apple, banana, pipino, yan, lemon, yan po ay nakakatulong para bumaba yung ating cholesterol at uric acid at nakakapagpaliit ng tiyan. Ayun. Tapos sa umaga, ang ginagawa ko, nagpapakulo po ako ng, meron akong grinind na cloves, meron akong grinind na star anise, nilagyan ko ng kalahating kutsarang cinnamon, lemon. Isa pa po yan sa pampa, liit ng tiyan at pampababa ng uric, cholesterol, at sugar. Pero, hindi pa rin po ako tumitigil sa pag-inom ng mga food supplement ko. Kasi, yan po ang nagpapalakas sa akin. Kaya nga, sabi ng mga kaibigan ko, hindi ka ba napapagod, Ma'am Ninis? Para kang ano, si Darna, si Superwoman, walang kapaguran, si Kuratcha, hindi napapagod. O, diba? Dahil po yan sa mga iniinom kong food supplement. Ang kulang na lang sa akin, dahil sa sobrang busy ko, ay exercise. Kaya, pinipilit kong gumising ng maaga, alas 5, naliligo na ako. Para alas 6, nag-exercise na ako. Alas 7, tapos na ako mag-exercise. Papunta na ako sa aking work. Ha, diba? Tayong mga nanay, dapat binibigyan natin ng schedule ang ating ginagawa sa umaga. Kasi, halimbawa, pag wala ka talagang proper scheduling, halimbawa, gumising ka ng alas 6, tapos, kailangan mong pang magsaod, magluto. Natatapos ka sa pagluto alas 8, wala ka ng oras sa pagpapaganda ng katawan mo sa pag-exercise. So yan ha, dapat may oras pa sa katawan. 30 minutes a day, tamang-tama na yan. Bawasan mo yung oras mo sa pagsiselfon, pag i-slide ng cellphone mo. Dahil minsan, yung kaka-slide mo, nag-order ka na naman, tapos pag oras ng bayaran, na problema ka, kaya wala ka ng pera. O, ganyan ha. So, yung mga nanay, bawasan ang online-online dahil dagdag gastos yan. Minsan, hindi naman natin kailangan Dahil sa kaka-scroll, hindi naman kailangan yung binibili. Ayun, nung bayaran na, wala ng pera. Naghanap na yung asawa. Sabi niya, saan mo dinala yung aking sahod? Ay, sabi mo, ay, sorry. Ah, binayad ko doon sa mga darating na, na mga package sa akin. O, kinabukasan, wala ng pangsaod. Mag-aaway kayo ng asawa niyo niyan, mai-stress ka. Pag na-stress ka, ah, dumarami yung mga, anong tawag dito? Damage. Cell sa katawan mo dahil sa stress, pag yan po ay nagkumpul-kumpul na, yan ang mga damage cells mo, abnormal cells, ay pwedeng maging or mag-aggravate yan ng cancer cells. Okay? Pwedeng makadagdag po yan sa pagkakaroon mo ng maraming cancer cells at nalaman mo na lang sa sobrang stress mo na stroke ka na. Diba? Ang sobrang stress, sobrang galit, sobrang takot, sobrang ano yan, hadlok, sobrang kakaisip, nakakabaliw yan. Ah, lalong-lalo na pag tungkol na sa relasyon sa asawa. Ah, lalo na tungkol na sa relasyon sa pamilya. Nakakabaliw po yan. Okay? So, ang kailangan po natin ay mag-isip-isip po tayo. Huwag po nating hayaan na maapektuhan po tayo ng maling mga ginagawa natin. O, ito, mamimigay na po ako ng rice. Okay, ito na po ang ating tambiolo, maliit lang. Ha? Asan na ba yun? O, ito. Ang nanalo ng rice, I see. Ito po ang ay, swerte ni Marisa Andes. Ang nanalo ng kape, I see. 5 kilos rice yan na. Ihatid ko sa iyo, Marisa Pemanis. Pemanis kape. Ito, 5 kilos rice. Ma'am Andes, taga saan ka ba? Next week, ihatid ko sa iyo ang rice mo. Yung mga taga Bangkirohan na nanalo ng rice, meron tayong dalawa dyan. Ihatid ko po yan sa inyo sa Sabado. Magkita-kita tayo sa Bangkirohan, ha? 5 kilos rice, Marisa Andes. Ninis Cafe, Femanis. Ayan, Ophelia Banda, hello. Femanis, hindi pwede kasi si Marisa Andes ang rice. Okay? Okay, hindi po pwede po, ma'am. Ayaw mo ng kape. O sige, pipili po ako ng iba. Ha, ayaw niya ng kape. O sige, pipili na lang po ako ng iba pag ayaw mo ng kape. Okay? Okay. Sa kape po, kasi ayaw ni Femanis ng kape, palitan natin si Femanis. Ay, hindi ka dito na lang. Femanis, hati na lang kayo ni ano, Marisa Andes ng kape, ha? Hati rin kayo ng bigas. Okay? Para makatikim ka ng bigas, mabigyan din kita ng... Ay, hindi. Makatikim ka ng kape, mabigyan din kita ng bigas. Okay? Okay, sige na, hindi ko na babawiin. Hati na lang kayo. Bye-bye, thank you po. Pakisabi na lang po kung saan ang mga bahay nyo, saan ang mga address nyo, at ihatid ko ito sa inyo. Okay, ako po ang maghatid. Hindi nyo po kukunin sa wellness. Bye-bye!
20: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Meads 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Meads 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
21: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po. Dati po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos...
22: Days ka na umiinom ng mga supplement ko?
21: Mahigit 1 week na po.
22: Kumusta? Days ka na umiinom ng mga supplement ko?
21: Mahigit 1 week na po.

0: pari, natagaro mag-tripon ka. Kan sukat pari, sukat pigbahay ko. Alas dos na ning mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya na ako nakapugol ka subanggi. O saka anong gilibo mo? Di naman kumbaga, mala pagabot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mala ito tanong sa duwang kantaman ako. Ginatata na badrip ka. O pinugula na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
3: Marites Maravillas po. Yung mata ko, yung makati.
2: Makati na makaratiit.
3: Maduman talaga ako kay mamin sa mata ay spa ako. Dali yun yan na nahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
4: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo! Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
6: Ay sus, nawalat kan pasahero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh,
5: salamat po. Sir, tayo binalik mo ang bag di dyan ang pang tuition.
6: Miss, sige.
5: Thank you talaga. Uragon ka.
7: Amon sa unes ibay, mabuot, magalang, maa.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Iyo? Iphone ako kaya siya dayo ka?
2: Basta Bicolano, orang!

0: Gigi.
1: Honey, ano yung pipaparalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon asin 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kwarta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus Mariusip ka. Di ita panghani na babayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, di kita mabaon sa utang. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadiyos, may paninindugan.

0: Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi's Branch ay matatagpuan sa Porok Santonin Street, Banwaan, Piduran Al School. Andyan po ako every 3 to 5. Po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
1: Hello.
2: Sisay po ini.
1: Pwede, si Ronald ini. Pasensya na kung di oras na.
2: Oh, Madignal.
1: Pwede, pwede pa natabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga nagi na garo. Habo magdalagan ka na auto ko. Di ba at makadigdi ka?
2: Awi yun. Okay, Padi. Padyan ako.
3: Padi, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
4: Salamat talaga, Padi. Di ka nagduwaduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: bagon. Nagtutubog ka na kayang bagonin kwarta ang ugali ni sarong tao. Ay, day, ikalani bagagong, may kwarta o day, raot ang ugali mo.
1: Basta Bicolano, ura!

0: 48, 49, 50,000.
1: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shh! Di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Mabawasan ko lang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan niya na gum. Baka makasuan ka.
2: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita naman sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil niya na gum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kan Diyos.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, may takot sa Diyos. Matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may paninindigan.

kalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil may nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Kay, pwede pong mag-apot?
1: Anita?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot...
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
2: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos Region-wide.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at more prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today. Siguradong solve ang inyong Sabado morning.
3: Kahit na anong mangyari, narito pa rin kami.
1: Dito sa Oragon, Sabado OPM.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywang! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
4: Lumiit ba talaga siya?
5: Opo.
4: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
4: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
6: Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo.
8: Siguro. Siguruhing nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Ano dito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Iphone ako kaya siya dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Hello? Ano yes. Pangalan mo?
6: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw kayan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
7: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Iksena ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Oragon, Sabado OPM.

0: Mas sa Bicolano, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mo bes, sa totoo sana, gustuhan ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo bes, tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano, Oragon! Halo-halong Pinoy favorites, dito lang sa Oragon, Sabado OPM.

0: Darling, ano ta hanggang sa ngunya? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyo na nga ni, ay ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yan.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
7: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati.
6: Makati na maaratiit.
7: Maduman talaga ako kay mamins na mapa-ice pa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagasabit, ang kilikit ng sariling atin.
8: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
11: Iksena ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon Sabado OPM.

0: sabikulado o ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Mga kasangga,
8: akala nyo tapos na?
7: Aba,
8: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
8: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
7: At siyempre, ang grand prize!
8: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
7: Kaya't huwag palampasin!
8: Dahil extended na,
7: mas marami pang araw!
8: Mas marami pang entries!
7: Mas marami pang chances
8: para maging winner!
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang
7: sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe official Facebook page.
8: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Pasabikulado o Ragun.
1: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Pagkatapos sa Bicolano o Ragun.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y. Uni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicolnon, Oragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa inyong urag asin talento, Oragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Oragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Oragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyung dapat maipakiaram ka, Oragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Oragon. Bicol, Bicol, Bicol.
1: Good morning!

0: Oy, good morning. Maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Sabado na naman. Anhuring Sabado kan bulanin Hunyo taon 2026. Petsa 27 na po mga tugang. Kaskasun talaga na aldaw di. Harus apat na turog na naman sana. Mabuklit na naman kita kan sa tuyang kalendaryo. Well, sa pangaran diwat kasi mga sa itong mga diurag na pangkongresista, sa pangyano ti Congressman, former Yorme Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Si Rimani Congressman Attorney John Almario Chan, asin gabustang mga pag-iriba kan Akubicol Party List. Hindi po liwatan sa inyong amigo sa radyo, si Papa Rod Rod Perez. Siyempre pa kay Banan Kuan sa kuyang haloy ng kapuro partner sa programang ini, Uragon Bicol, ang nag-iisang Firefly Winter, Sally Luces. Pagod istoryanta liwat mga tugang mga nagkabirang programas, proyekto, si mga mihora na panagos pong ipinagbabariwas kan mga diuragtang kongresista. Yan siyempre, maraman tayan mismo hali sa indang regional coordinator. And former mass media coordinator kan Akubicol Party List. Nangunyan iuman ang community Churba Chenes. Si Manay Sally Luces. Kapatid, magandang umaga. Good morning. Welcome back sa programa.
1: Kapatid, magandang umaga din po at magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito po sa 90.7 Radyo Oragon at syempre sa kanilang mga Facebook Live sa Radyo Oragon. Hindi pa ako nakakapag-set up sa ano, nag-post lang ako ng picture ko. So,
0: okay.
1: Mamaya pagdating ni
0: Manay Joko,
1: Jokes, magpapatulong po ako mag-set up. Ayan.
0: Sige, naku naman, ayan. Kabang-abang ang ating pong eksena ngayong umagang ito dahil nga sa, I understand, lumipad pa ng islang munisipyo ng Rapu-Rapu ang mga taga-Akubicol Party List para po naman maghatid ng serbisyo medikal. Pero bago yan, syempre, pakwentuhan ko muna kayo ng mga ilan sa mga balita na inihanda naman ni News Director Annalyn Silada. Maabot po naman sa 292 na mga residentes kan Rapu-Rapu Albay ang nagbenepisyo nin libreng serbisyong medikal hatod po naman kan Akubicol Party List kanakaaging Webes, Hunyo 25. Sa temang katabang sa salud, kasurug sa pag-asyenso, misyon medikal kan Akubicol Party List para man sa marhay na kaugmahan kan mga taga-Rapu-Rapu. Nagkasararo ang Akubicol Party List, LGU Rapu-Rapu, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection, asin iba pang mga katuwang na ahensyas, asin organisasyon nga ipong makapaghatod ng dekalidad na serbisyong pansalud sa nasabing munisipyo. Presente man sa nasabing okasyon, si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin, nangan si Congressman John Almario Chan, siyempre pa ang alkalde kan nasabing banuaan, si Romel Utoy Galicia, bilang patunay kan sa indang padagos na suporta sa mga programang na unambitan. Nagtaong mensahe man si former Akubicol Party List Congressman Attorney Jill Bungalon sa isinagibong blessing inauguration and turnover ceremony kan bagong multipurpose building o PHNHS Pavilion kanakagipong aldaw. Naisagibong proyektong ini sa inisiyatiba kan Akubicol Party List bilang parte kan panago sa suporta sa lado kan edukasyon para man sa kapakinabangan kan mga estudyantes asin kan bilog na komunidad. Nagpaabot po nin pasalamat si Ray Bueno, ang principal kan Perpetual Health National High School dyan sa barangay Perpetual Health Iriga City sa Akubicol Party List matapos pong mautub ang haloy ng pangaturugan kan mga estudyantes. Kana sabi ng eskwelahan na magkaigwanin sa diring multipurpose building. Sa isinagibong blessing inauguration as in turnover ceremony, ipinagiras ni Principal Bueno na ang bagong pasilidad ang bunga kan paghinguwa kan Akubicol Party List. Ngayon ipong matawanin matanos na lugar at iba pang mga aktibidades as in programa sa nasabi ng venue. Nagpartisipar po si Akubicol Party List Congressman John Almario Franz Chan sa sarong aktibidad na pirang po o pinagpanginutan kan Commission on Human Rights kasuudma. Pabeto po naman kanasabing programa na riparuhon ang kamugtakan kan mga pasilidad kan kulungan asin masyerto na naipapautub ang mga panundan laban po naman sa torture asin iba pang mga pagbalgar sa diretsos kan mga persons deprived of liberty o mga PDLs. Sarong bagong duwang story school building na may anum na classrooms ang pinag-inaguraran sa Tabaco National High School na makakatabang po naman sa 12,000 na mga estudyante sa sinasa 585,000 na mga teaching and non-teaching personnel. Huli po naman sa inisyatibong ini ni dating Akubicol Congressman Attorney Jill Bungalon bilang parte kan padango sa pagbusol kan mga programang magpapag-usog sa sektor kan edukasyon. Katagot po naman kayo ni tinawan doon pa ni Akubicol Party List Congressman former Yorme Alfredo Pido Garbin Jr. ang importansya kan edukasyon sa mga kahubinesan asin ipinahayag na education is the greatest weapon to fight poverty. Sa oras na mga tugang na 15 minutos antes po ang alas 8 din pagkaaga. Taod-taod sa mga tugang, babalikan ta po ang nagkapira pang istorya makalihis sa natabi ini.
2: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Sa alas na mga tugang na 10 minutos, antes ng alas 8 po ni Bagaga, balik kita sa itong pag-re-istorya. Pero bago yan, syempre pa, batiyon tamo na, kapatid. Naku, sandamakmak na naman yan, nakikipanood sa atin at nakikinig din po sa Rad Oragon FB Live. Uy, number one viewer ta sa listahan ka namang nagdadalan digdi sa FB Live, si Manay Leticia Mihilian. Manay Leti, Marina Agatabi. Yaon man si Marisa Andes, Marina Aga po si Rod. Asin mga taga Bariw Istanza. Siyabi pa, kasabay tayo niya na pag-aaga si Manong Joseph Nerick. Emmy Abunda Bahoy. Asin mga pag-inibata dyan sa na Barangay 27, Victory Village South. Manay Emmy, Marina Agatabi. Jeanette Bravo Belyudo, nakatutok na naman. Siyempre pa, ang diurag na may pagsadiri sa akan, pinakamasiram na iskrambulan. Diyan po sa Victory Village, mayong iba si Manay Linda Bulanyos. Nasa wakas ay natanaan minaman giraray. Talaga pala masiram. Pero sabi ni Manoy Joko, mas masiram yan kung makakautro. Joseph Nerick, Marina Agatabi. Marvic Dula, Marina Aga. Si Manong Erning Mular Jacob. Si Marivic Pahalia, nag-antabay naman. Siyempre pa, gabustong mga parantabay dyan sa Albay District Public Market. Kung dyan sa ngangaan, stall ni Manoy Joel, ni Manoy Rinan, kay Manoy Nerisa, kay Nanay Edna. Siyempre pa, kay Mami Bing, as well as kay Ate Josephine. Rain na agatabi sa Indo, salamat.
2: Good morning!
1: Magsarik sa Diyos. O kapatid, kwentuhan muna kami ng mga ganap nitong mga nakaraang araw kasi I understand you've been to Rapu-Rapu. Tapos nakita ko pa yung mga post mo eh. Galing ka yata kahapon sa... Saan ba yung lugar yun?
3: Sa ano, Malilipot at
1: ayun,
3: saka sa Kamalig, Tabaco. Ayan.
1: Anyari, anong
3: I've
1: mga
3: been
1: meron?
3: To London to visit the Queen. Ayan. Thank you, Jocks.
1: Kita mo na, grabe ang pag-estimar sa emo ni Manoy Joko. Pero kung makatanong ka, yan ba eh, ayoko na ba?
3: Lambing lang yon. Alam mo naman.
1: May ganun mga klaseng lambing?
3: Oo naman. Ano, ang tinatawag doon, Carino Brutal.
1: Yan.
3: Uy, kailan na ba yung ano natin, team building natin, kapatid?
1: Kailan ba yung Jocks? June 10? Ay, July 10, di ba? July 10.
3: July 10.
1: July
3: ay,
1: 10
3: naku.
1: July 10. Ano ang July 10? Friday.
3: Friday talaga, kapatid.
1: Bakit? Anong araw ka libre?
3: Maganda sana kung Saturday na lang.
1: July 11.
3: Oo.
1: Naku, July 10 kasi nakapaschedule na kami.
3: Nakaschedule
1: na? Oo, nakapaschedule. Biniharan ko na.
3: Talaga?
1: Saan tanungin mo?
3: Nagtatampo sa'yo si Ma'am Ani.
1: Bakit?
3: Dapat doon kayo sa Redwoods.
1: Hindi ko naman alam farm. Na meron na pala.
3: Ang ganda,
1: siya.
3: Ang mura. Very affordable. Pwede
1: hindi
3: kayo doon mag-overnight.
1: Hindi naman ako pwedeng magpunta ng iba kasi resort dyan.
3: Kani?
1: Maingay, o. Oh.
3: Ah, sige. Pero sa susunod, pagbigyan mo naman si Ma'am.
1: Oh, siyempre.
3: Bago yan, hi to Ma'am Ani.
1: Ay, ano, July 10 ba?
3: July 10 talaga?
1: Ano ba talaga? July 10.
3: Sana wag July 10.
1: July
3: kasi 10. Parang ano din.
1: Pero alam ko, July 10 yung preparation natin. Pero nandun tayo, July 11.
3: Nakakainis ka, kapatid. Parang ayaw mo naman talaga akong
1: invite. Wala akong
3: sinasabi
1: ko yan, kapatid.
3: Kasi...
1: hindi ko sinasabi hindi kita pasasamahin. Joke lang. July 11.
3: July 11. Ah, okay, yeah. Sige, after our program.
1: Oh, syempre, Mati.
3: Ano yun, maghapon or overnight? Overnight.
1: Kahit
3: so,
1: dumating
3: sa
1: ka na mga
3: ano?
1: Alas dos na, kasi ang check-in niya, alas 12. Although,
3: ito, alas, so, hapon.
1: Alas dos ang check-in niya, pero... since alam mo naman.
3: Sigurado ka may ano ako dyan kasi isama ko sina ano may
1: love.
3: Family
1: talaga.
3: Yan kasama.
1: Oh, family gathering.
3: Okay. Maganda yun.
1: Basta
3: family
1: ikaw,
3: gathering.
1: Pag sumabot tayo doon joke sa 10, kayo na magbabayan.
3: Grabe. Parang gusto mong sabihin, magdala kami ng sariling tent.
1: Wala akong sinasabing ganyan, kapatid. Ang sinasabi ko lang, pag sumobra ng 10, yung mga pumasok doon, balang babayaran mo doon. Pinapagkain, libre, kapatid. Libre yung mga drinks. Pag sumobra ka doon sa 10 na minimum, bala na.
3: Di mo naman pati ako mahilig mag-inom.
1: De, pero okay ka doon, mag-overnight kayo ni, ano, ni, ako na mismo personal mag-i-invite ha, dito sa ere. Kay Sir Chief.
3: Kay Melas.
1: Kay Manong Carlito. Ano nga, Lieutenant Colonel, di ba?
3: Ano ka naman? Hindi naman. Nakakaya naman. Huwag kang magparasabi ng ganyan.
1: Ay, General.
3: PEMS.
1: Anong PEMS?
3: Ano
1: to? Police.
3: Pati to, ano to? Executive ata ang ano?
1: Okay. Executive Master Sergeant. Iyon, yung tama-tama nalala
3: tama
1: ko
3: na. Tama ba? Executive?
1: Police Master Sergeant Carlito
3: Luces. Basta yung ano, yung kumbaga yung dati na SPO4.
1: Bossing, Sir Chief, imbitado ka namin. Ha? Eh, alam mo naman eh, malakas sa akin si wifey mo. Kaya matik.
3: Siyempre naman kapatid. Tsaka malakas ka din sa amin kasi ngayon pa lang, since nang i-invite na si My Loves ng ano, invite din kita.
1: Ano yun?
3: Sa retirement ni My Loves. Sabay yata yan.
1: Ako 2 years pa baga,
3: diba? Next year. Baka next year na ba? O kaya, pag kung hindi pa sila abutan.
1: Kaya pala, ang alam ko, nakita ko si Manong Carlites na dyan sa Isuzu dealership. Ha?
3: Hindi naman. Iba naman.
1: Maganda yung auto nakita ko doon. Kulay pula. Ibang-ibang klase.
3: Ay, hindi yun sa amin, kapatid. Diniram lang namin yun.
1: Hindi nga, ano siya, parang nag-canvas-canvas na.
3: Hindi yun sa amin.
1: Wala saka kami. Dyan sa Gaisano, nakita ko rin siya last time.
3: We cannot afford that, you know, ang aliping sa gigilid lang kami, kapatid.
1: Tapos pagbukas ni Manong Carlites, napahiya ako.
3: Bakit?
1: Nandun ako sa lubi.
3: Ikaw pala, binabaliktad mo. Binabaliktad mo na naman.
1: Hey, joke lang.
3: Anyway, kapatid, balik tayo dun sa ating mga programa.
1: Kaya tatlo kami, anyari nung mga nakaraan, kahapon muna, para mas mabilis.
3: Ande, nung ano, di ba kasama ko si Congressman Jan Chan, si Kong Pido, punta muna kaming rapo-rapo. As the Regional Community Connections Program Officer po ng ako Bicol Party List, so isa po ako sa, nag-volunteer na ako, sabi ko, Ma'am Annie, ako na ang i-incharge mo sa pag-asikaso ng media coverage. So, andun po ang aming FBC team headed by Freddy Cipres. Siyempre, ang kanyang deputy manager si Insana Onin Luces at ang kanilang admin si Rochelle Armenia. Nandun din po ang kanilang team na sina Ibon, si Ian, si Benny, si Kuya Jay, si Nico. At kalimutan yung driver pa pala. So bali pito sila. And nandun din si Dires as the host. Kasi kanya-kanya baga kaming role doon sa medical mission sa Rapo-Rapo Gymnasium ng sa Barangay Poblacion, Rapo-Rapo Albay. At kami po ay maswerte kapatid ang mga taga Rapo-Rapo dahil talagang personal silang binisita ng ating mga congressman.
1: Ah, nakita ko ngayon.
3: Si Congressman Jan Chan ay talagang mula sa ang kanyang pamilya, ang kanilang tawag niyang bloodline ay galing po sa Rapo-Rapo. Ang kanyang the late father na si Attorney Chan ay mula
1: tubong
3: doon.
1: Rapo-Rapo.
3: Tubong Rapo-Rapo. At binisita nila yung kanilang doon. Resort. May resort pala sila doon, kapatid. Oo. At doon sila nagstay. Overnight na sila, kapatid, doon. Nag-overnight na doon si Kong para talagang...
1: Sana ma-invite din ako ni Kong dyan.
3: Hayaan mo pag...
1: Maramdaman ko man lang na kasama niyo ako. Diba? Pag mga ganyan kasi parang nakakalimutan mo na ako, kapatid.
3: Hindi naman. Di ba nagsabi ako sa'yo, sino papadala mo? O di sabi mo baga si Papa Jess?
1: Siyempre, di mo naman kasi sino ang papadala mo. Amo lang sabi, sino papadala mo? Ako kinatanong.
3: Hindi naman kasi.
1: Pwede naman... Kapatid, sumama ka na.
3: Ayan mo kasi, pwede naman tayong magano. Kaya para maranasan mo din yung hinahampas-ampas at sinasampal-sampal ng
1: sus ko naman.
3: Na-experience. As in talaga, yung panahon pa lang yun, ang pagpapunta at pabalik, talaga kapatid, maalon. Dahil habagat.
1: Tama.
3: Sobrang alon. Tapos, alam mo, basang-basa ka. Tapos yung, hindi mo alam kung talaga makakatawid ka. Pero, ano naman, inano namin sa Diyos yung aming buhay at saka dun sa ating bankero dahil talagang magagaling sila. Alam na alam nila ang dagat. Parang kinakausap yata nila yan. So, okay naman, nakabalik naman kami agad. 1.5 hours kami sa dagat, yun yung aming travel. And ang aming overall in charge for the medical mission,
1: sino?
3: Siyempre, si Ate Mel Milaga Ibio. Siya po yung nag-coordinate sa mga partners namin. Ako naman sa ano, Philippine Navy, sa LGU, ako po yung nakipag-coordinate. Tapos kausap ko din si Mayor. Ang buti na lang, ang bilis ni Mayor Otoy Galicia mag-respond kasi originally po, nakaschedule po siya ng June 26. Kaya lang, hindi available si Mayor at may travel daw po siya. So, tinanong ko naman si Kong Pido kung okay sa kanya yung sinabi ni Mayor Otoy na June 25. So, kaya natuloy po kami ng June 25. Akala nga nila hindi matutuloy kasi di ba may bagyo. Buti na lang yung bagyo, kapatid, ay lumihis sa ating bayan at lumihis sa ating rehiyon. Kaya naging maayos at sabi nga ni Ma'am Rona Galicia, yung kanang kamay ni Mayor na maganda yung flow namin.